0: Igor, geus bakau ni kong kuat dong. Para bugas wala na. Upat na yung kaadlang wa na kuy kuat kuha dong. Kagdong na yung damong laton sudanan sa bugas.
1: Hala, di ba istaan mo makailing atong lugar sa una, Sars? O kayon ba kunin mong isda o sa makita ang dagat?
0: Binuang de Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon Boyax. Mihit na yun kayo ang supply sa isda dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changi dong.
1: Unsa makahinungdan aning tanan, Sars? Uya, pwede pa ba natong mabalik sa unang panahon ang kaabunda sa itong kadagatan?
0: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo nga makaguba sa itong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears sulod sa itong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o uban pa. Ikaduha na dong ang gitawag na ito og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulo dong Buyax ang gitawag og unreported fishing na diin wala na'y kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
1: Amo o ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilati sa itong gobyerno, pwede pa rin atong mabalik ang kabunda sa itong kadagatan, Zards?
0: Maugyo dong Buyax, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa itong mga katigulangan. Kundili, ato lang kininggihulaman sa itong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
2: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
3: Kining maong pahinumdum, gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
4: The climate change phenomenon is here and real. Every human with a functioning conscience must accept this is a reality. Every Filipino should act now to prevent this devastation to our Mother Nature.

0: with the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat! Oras sa Star Radio, alas 8:56.
2: Hoy, Choy! Ayaw in town, irga na ang mga langgam dia, Choy!
3: Okay nga naman de, Choy. Ganahan ka, ikaw akong irga nun, Choy?
2: Ayaw kasuko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pagmintinar sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kay nang illegal sa balaod, Choy.
3: Mao ba, Choy? Sailo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon ba ko masayod, ana, di ay, Choy? O sige, imunan ng akong irgan, may lang ni ibunal sa imong iring sungkaban, bay.
4: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalangkaman na mao'y tinubdan sa mga huli o awit nga nakapatawhay sa atong mga dugan.
1: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

Kining atong lawas mao ni ang dako kayong babag sa tuang pag-yes sa Ginoo. Pag-ingos tiyan gutom, kaon dayon. Pag-dili pakanon, masuko nantiyan. May umana nantiyan nga, kaon lagi, kay gutom na. Manang gluton eh. Kay ang sugo slawas, gisugo slawas, wala madisiplina ang lawas, o kung sa'y gisulti slawas, paano na yun? Muna disiplinahon ang lawas. Kay allergy, rabagid kayo ang lawas o pag-antos. Manang sa itong kinabuhi, kining disiplina sa lawas, importante. Kay kung wala'y disiplina ang lawas, maigsuon, dili jud maayo ang kinabuhi. Kung ang basihanan sa kinabuhi along the way, yes Lord, pero ang kinabuhi pod, kinabuhi niya gipabuot ng pagbati. Kay kinibang pagbati, kanabang masuko ka, sulti dayon, mahiubos ka, kuan murag pitik, bantay mog pitik, murag lastiko, pag inat, pag buhi, pitik dayon, balos dayon. Kinabuhis pagbati, pagbahiubos, hiubos dayon. Pagbasakitan, masakitan dayon. Manandili ta magpuyo sa pagbati. Kay mo ni ang makaguba sa tuang previous decision in front sa Ginoo na yes, pero along the way tungod sa pagbati na himong no. Kaya kining pagbati, mga igsoon, muranig langgam. Mutugpad ng kalipay, katawa ka. Mulupad ng kalipay, mutugpad na sa nagkagol, hilak na sa ka. So commitment that every day sa ito ang kinabuhi, commitment, nagipasabot, yes to the Lord, we commit to the Lord, bisag unsay mahitabo sa kinabuhi, bisan pa og kamatayon maoy resulta ni anang ato ang pag-yes to the Lord ato anang tindugan tungod kay maigsuon matod pas Ginoo ang manigurong mabuhi patay pero ang mamatay tungod sa Ginoo makabaton og kinabuhing walay katapusan sabana ang gusto sa Ginoo nga ato ang katunan. Ang una na itong katunan na maningkamot ha, na kanang mga balibad na ito sa Ginoo, dagan kayo na siya, makalearn ta nga, mausab na, gikas pag no to yes, o kanang mga yes, ato anang ma-maintain, mamintinar na ito ng yes to the Lord. Pinagi sa commitment na bisag unsay mahitabo, mutindog ta sa Ginoo aron hatagan ta niya og ganti. Og ang ganti, paigsoon, mao ang pagsulod og pagdawat sa atong bahin isip mga sinagop nga anak sa Diyos. Palihog manindog. Ato ang ipadayag ang ato ang pagtuo nga Katoliko kitantanan, nagatuo kami sa usa ka Diyos, ang Amahan makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit og sa yuta, og sa tanang makita og dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Diyos, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Diyos gikan sa Diyos, kahayag gikan sa kahayag. Matod na Diyos gikan sa Diyos nga matod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya ng himo ang tanan. Tungod nga na itong mga tao,

Santos kay di ka o Ginoo, ang tuboran sa tadang ka Santos, ipadalagi mong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang ka namo, ngalawas dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas

Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hantod sa kahanturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaan yon tanan.
1: Maana sab kaninyo.
0: Ipakita ang timaan sa atong panagningsunay. Peace be with you. Chukor po re sanguini, Domini Yesu Christ, non mehin pibinyan, in the city of at condemnation, sit po tiya biya totamento, mentes in corpus,

0: pagampo ampo kita. O ginohi mo ang aginig misa, di inabo ang isangyaw ang kamatayon ni Kristo, magdalaunta ka namo sa kaluwasan, o maghiusa namo tipon kaniya diya sa himaya sa langit, kaysya man ang Ginoo nga buhi o hari hangtod sa kahangturan.
1: Amen. Palihog mang lingkod. Mga pahibalong, tawag sa kaslunun, si Vicente Lance S. Camacho, 27 anyos, taga poblasyon Tayasan, Negros Oriental. Anak nila ni Vicente Camacho Jr. o Jan Marie Saicon. Buot mga asawa ni Meryl K. D. Batalan, 29 anyos, taga Dumaguete City, Negros Oriental. Anak nila ni Marionito Batalan o Lilia Dante. Ang takda sa ilang kasal karong November 21, 2026 dito sa San Isidro, Labrador Parish, Hunob, Talay, Dumaguete City. Kung aduna kamuin haybaluan nga mahimong babag sa ilang kaminyoon, pagkikita dayon sa inyong kura paroko sa daling panahon. Ang atong sponsor sono Domingo, unang Domingo sa bulan, First Mass, Poblasyon 1, Person in Charge, Dr. and Mrs. Ernesto Paculanang. Second Mass, Kabulutan, Person in Charge, Mrs. Felisa Fe Banduquillo. Og sa atong mga pagpasalamat sa atong sponsor karon, ang St. Anthony Academy, Palaslan Ilaya, and Knights of Columbus. Person in Charge, Mr. and Mrs. Joshua Bromo, Za Montero, og Sister Mary Bill Dominic M. Servando, Carm O.L. O kanatong tanan nga mitambong nining Santos nga Misa, atong pasalamatan ang Ginoo.
0: Ang atong pag-awhag sa mga batan-on, mga youth dinhi sa Tayasan Church, nga adunay schedule sa rosary dito sa pala, dito sa Santa Cruz karong alauna imidya. So giawhag ang mga youth, especially itong delegates sa Diocesan Youth Day dito sa Dumaguete karong November nga moadto mo kuyog sa mga youth nga in charge alang sa pag-ampo o sa pag-meeting. Talihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manaa usab kanimo.
0: Iduko ang inyong mga ulo, gato ang pangayoon ang panalangin sa Diyos. Atong itubag, amen. Ang Diyos nga gamhanan sa tanan, maglikay unta kaninyo, kanunay sa tanang dautan, magbukbo nga mahigugmaon diha kaninyo sa mga hatag sa iyang panalangin.
1: Amen.
0: Maghimo siya nga ang inyo ang kasing-kasing, magmasinugtanon sa mga pulong sa Diyos o mahimo nga mapuno ka mo sa mga kalipay nga walay katapusan.
1: Amen.
0: Hikaplagan unta kamo nga mga maalam sa mga maayo og matarong. Matinumanon kanunay sa mga balaod sa Diyos og mga himo kamo nga kauban nga manununod sa mga lumulupyo sa langit.
1: Amen.
0: Og ang panalangin sa Diyos makagagawm sa tanan, Amahan, Anak og Espiritu Santo, mukonsad unta kaninyo og magpabilin kanunay.
1: Amen.
0: Nahalad na ang misa, dadaan ninyo ang kalinaw ni Kristo.
1: Salamat sa
0: Happy
1: Diyos.
0: Sunday ninyong tanan sa mga nag-birthday, happy birthday, nag-wedding anniversary, happy wedding anniversary. God bless, God protect you always.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 10:41. Solid Gold Sundays. Solid Gold Sundays. Solid Gold Sundays. Every Sunday, you can hear your best memory songs from

Remix. DJ. Last song.

Kabayaran. Balitang katuhuan o dili.

0: Yes, hello, good noon mga ka-star. Welcome sa programang Music at the Way together with you.
1: Maria Bunangera.
0: Sa kalang sa mga station manager, so ayan na niya lahat o og sa kinatibukang persa sa 98.3 FM sa Radio Tayasay.
2: Sana
0: all. Oi, today is Sunday, September 27, 2026. Kumusta man ang tanan? Nabisbisan na ba ang tanan?
2: Sana all.
0: Amoy sige mga customer, mag-uban ta sulod sa duha ka oras, alas 12 sa kauntuhon ta man alas 2 sa kahapon uban sa programang Music Katawa. Nga naglangkob sa mga paborito ninyong music, love song, OPM, balitang kapanlaran, balitang katuuhan o dili, jokes, mga balag, cha-cha, o guban pa, disco remix, agoy. Komplito Ricardo sa dining dapita sa ngalan sa original nga naghantol aning nga program, Byron Ibay. Good afternoon, Byron Ibay, o sa tibok ni mga family. Of course, longsod sa taya sa lakot 28, sa kabarangay, lakot na sa mga kasilingan ng mga longsod o dagpayan. Mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon, Visayas, tibok Pilipinas, maayong oto! And to the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good evening, good midnight.
3: Pastilan, nagkalubid-lubid naman ang imuhang unsya man na.
0: 5, 10, 15. Thank you mga ka-star. Alright, chika. Anyways, mga ka-star, para sa inyo mga song request and of course, sa inyo hang mga greetings. You can call or text at ang official call and text line sa tuwang smart line 0969-484-5454. Sa atong globe line 0956-664-7734. Sa atong website, itype lang ang www.storyediatayasan.webla.com. Para sa tuwang FB fanpage, ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa mong mupadang atong mensahe sa akong personal Facebook account. Gapnod siya kung wala nga. Of course, please do follow sa official Facebook page sa Star Radio Tayasay.
2: Sana
0: Kaya naapod niya ang mga lahitin mga impormasyon nga ngayon niyo masyaran magtagkaroon o gonya. Live ko ron sa akong personal Facebook account. Gapnod siya kung wala nga. You search lang, i-search lang kung naamoy tag sa diha ka mga Facebook application and you have your own Facebook account. You can search Gapnod siya kung wala nga. Nakita ninyo diha. Ang bituon. Nganang-anaw ka na sa inyong tagsa-tagsa ka mga screen. Pwede mo diya mo hapin. Kay ako po, mososi o musuling rapong ko ninyong pinadaklit. Anyways, mga ka-star. Sige, kumusta man ang ato mga habal-habal drivers, e-bike drivers, pot-potog sikada drivers, public and private utility vehicle drivers. Ito mga kabumbiruhan kapulisan, mag-uuma man ang giti, mangingisda. Nakakuha ng isdang lapu-lapu. Gibaligya. Revise naman daan yung dapita. Sige, atong itimbayang atong mga suking tagpaminaw, mga silent listeners sa mga naminaw via radio set. Sinitag sa tag siya ka mga panimalay maayong onto sa ato pong mga naminaw o nagtanaw siya live streaming via Facebook. I hope nga mo drop my phone mo sa inyong mga greetings niya. Ay! At ang ipon ninyo later kay magbala ko tapos tag ano na ninyo kung sa title katong napinding wala masindi sa inyong premium magulpihan yun mo aning magulpi. Oo, at ang atangin na ninyo later on kay basa kong balak nga taganap na itong kinabuhi tapos you have a chance to win 50 pesos worth of load kung ikaw ang pinakaunang makatubag sa saktong answer. Okay? Sige, sit back, relax. Kay mo balik ko rong taod-taod, mga ka-star. Stand by.
4: Chacha Music on Music Katawa.

0: mga kastar, kumusta ba ang inyong stipping? Okay ra ba ang inyong stipping karon diha? Well, nag-cha-cha-cha-cha mo. Okay ra nang mag-cha-cha, bahala, wa mo'y Paris diyang ika-cha-cha. Hala, cha-cha, hibirahe. Kahiwalay na kakita, hala, sad-sad. Pwede mo mag-cha-cha, ilalom siya kasagingan. Ilalom siya kalubihan, basta waray lahing dito sa taay. O, pwede po mong mo-cha-cha diha sa inyo ang mga salog, basta kay dili ra gabok ang salog, kay basig ka mo mahulog. Nyatoa dito si tatay, sito'y sa bungo. Kumusta man mo diha? Okay ra mo? Kay kung okay ra mo, bahala gumunang utana na ako. Okay ra po eh. Pariha ba kahataaning nabisbisa? Ah, lami kay idagandagan taliwala sa ulan siya. Labi nagna kay gigukod-gukod taliwala sa ulan. Yeah, magpagukod-gukod kunuhay po ka. Oh, nindot na, tapos nangabasa mong duas ulay. Oh, yeah, pagkahuman. Ayahira mong dool dito sa dapugay. Kigipang tug na. Agoy. Okay pa ba po na? Nga nangabasa naman mo. Alangan, naulanan gani. Imposible po di mo mabasa. Ah, di ba, wanay uga. Alright mga ka-star, atong itimbay nga to ang mga commenters diri via Facebook Live. Atong itimbay diri si Paolo Robio. Hi po sis, magandang tangali po at sa lahat mong viewers, magandang araw ng Linggo sa lahat. Kumusta bro Pao? Diyan sa may Oslo, Cebu, Dupal ang DJ James. Shout out DJ diri Tangiel Dumanhog Cebu. Kumusta man ikaw diyan Dupal ang DJ James? Reggie, ganda-ganda, good afternoon pa. Shout out naman dyan. Oy, Reggie, ganda-ganda. Kasakay ko ani niya. Dili ako nakasakay niya. Kumbaga nakasakay ko sa iyang motor ba. At ang mga habal-habal driver, shout out ani niyo. Mao ba tao ni akong kaabag sa kanunay sa panahon nga ako mabiyahe. Oh, wato, matik na. Wa na suki-suki basta gikin sa ibakante. Hala sakay. Abot rata sa itong destination. Abuutan ni ato mga higalang driver, mga drivers. Diba? Oy, shout out to patang my PBG Kenda diyan sa may Lapu-Lapu City with Yaka Vlogger Panayon Ogania. Day Charis diha. Ay, kumusta man atong mga kasigbit nga mga kalungsuran diri sa Negros Oriental. Gikan sa norte nga bahan Payon sa southern part of Negros Oriental. Gikan o Canlaon City, Balihermoso, Giholgan City, Laliborta, Malalod, Tahiasay. Ayungon, Binday, Manhuyod, Babinay, Baes City, Tanay City, Pampluna, Amlan, San Jose, Cebulan, Dumaguete City. Valencia ba? Kung dawin sa Banggita, Shatan, Santa Catalina ba? Yawan City, Basay. Ingnara kong naatay na latasan. Gikuridas na ako katong nangasimang na nga mga longsudogdak ba yan? Ay, nako mga ka-star. Sige! Ato itimbayang ato mga suking tigpaminaw niya, Ma'am Jean o Sir Deacon Fabo, guys. Nga kanunang naglago po ang ilang radio. Dong Ginicon, atong handos icon, Day Ginica. Oo, kumusta man mo diha, ha? Si Bayro ni Bay, mayo nga mood dog sa tibok niya nga family. Librado family, mayo nga pag panihapon naman ni Noor nga mood to po man di Aisa. Saman, mood to pa ba? Murag pamina na ako, murag hapon naman kay ang kawanangan o tanaw pagod. Oh, amping lang bitaw ta sa tungtag sa tag sa ka mga biyahe ha. Kung mahimo na i-raincoat, na ipayong, na itubig, na ikalo. Oy! Pwede po pandungan tika. Andam ba kang magpapandong kung panalit ikaw ang angay nga pandungan. Angay payungan. Ay, tora. Ay, mga ka-star. Kumusta man ulayis ka? Anong naulahimang kag-abot?
1: Ay, naon sa man ka maing hapon ni mo, diha Maria. Ay, kining pagpangatahuran, wala sa idaran o batanon, ha? Hindi porket nga ang batanon mauna lang magsigig. tahod sa mga idaran. Kino pong mga idaran? Magtahoran na ragitang tanan. Dili itong sa manok hanga na itahod, ha? Ato lang specific nga tahod. Kini manggong word nga tahod. Depende manguna sa paggamit sa sentence. Naamang ko'y tahod nga kanang tahod sa sunoy. O, napoy tahod. Depende sa imong pag-pronounce. Oo, tahod, ganang respect. Anang tahod, ambot on sa English, anang tahod sa manok nga sunoy. Ala sige, paambit ng inyo hadi ang gamay knowledge po on sa English, anang tahod. Tahod sa manok. Ano ba ganing nainitubo diya sa batiis sa manok? Hoy, batiis, ganda ay. Ano ba ganing na basta ka muna gwi ka? Basta, ano need na to explain? Kay balo na mag-unsa nang naadapit sa may tiil sa manok na sunoy. Ganang magulang gani sa bayong-bayong. Naunsao na lang yun. Ay, mga kumare, diha, kumasta man. Si kumaring Sita, kanyete diha, kumusta? Abot na ba miyan ng kumaring Sita, kanyete? Wapa man din si kumare. Sa panalagsar, gin mi ini mag-abot yun. Sige, Lola Iska. Salamat layo, Lola Iska, ha? Amping ka nun ay sa imuhang alakaw, ha? Oy, ato diyang isunod si Lola Iska para sa iyahang balitang kapalaran unang hugna, mga kastor. Okay, nagdali-dali ni siya diri. Una, ulahi mangu ni siya nako. So, ako ni siyang gitik siya niya. Huwag ko na siya kaklaro kaayo. Oo, kay motunol ni siya. Usa og duha. Usa nga to sa duha kahugna sa balitang kapalaran. Lola Iska!
2: Sa music katawa.

0: Digidi-digidi, kumusta man na ka digidi-digidi na ba? Oh, rataga sa kayo kabayo ba niyong word nga digidi-digidi? Marabag hiya tagidig-tagidig-tagidi. Oh, sige, kumpos tagkantaan niyong gatitle pong tagidig-tagidig. Shout out ang T. Jerry Kaponay entro to. Sorry. Introso. Ano man yung niyungit man ta? Introso, Vito, mga ka-star. Usta mo diha. Mga yung pag-ikid-ikid. Ay, naku ba yung nag-ikatabang po sa tong physical fitness. Kanawang mo ikid-ikid po na gamay. Ano ba yun? Kaya ka na bito mga ugat nga mga gagming ugat na to nga nalugpitan sa mga joint na to. Winihina na siya glibkas o makadaloy na pog sakto ang ato ang mga dugo nga nga stack up. Di ba?
1: Sana
0: all. Oo. Ang pagsayaw dili na siya kiniat. Oh, kuha na siya. Exercise lang ginan siya. Depende na lang sa imuha nga part. Di ba? Oh. Oh, try mo. Try mo nga. Sa una, bitaw. Susumura rin ako magbakig-bakig. Rin magiging nga akong lawas. Pero sa dihang murag naka-encounter tag. Kanabitang lukapa. Yun, makaingong yung ka nga need di itang mag-stretch sa to ang kuan listening music nga murag ma kuan punta murag ma alive na alive ang atong mga ugat. Oo. Gawas sa mga worship songs. Uban pa diha mga kuan spiritual healing. Uban pa physically po. Kaya hindi ba makumplito ato apong spiritual kung wala tayong material. Di ba? So, ina-ana-ana. Dapat kumplito, Ricardo, sa pwede na itong ma-avail sa ito ang lawas. Sige, mga ka-star, bull hot oras sa Pilipinas. 44 minutos ang nakalabay sa last dosis sa kahaponon. Kumusta man mo diha? Uban na pagpaniot to ang uban? Ang uban po, ang uban na asa ulo. Ay! Ang siyaman, John! Oh, di ba? Pasensya na po ha. Checka lang. Asa man po ta padulong na magito yung mga kauban gito sa ulo po. Kita na ko yung bahalang mo diskarte o sa mga pagpaito. May depende po. Pwede na mo po tiyon talag. Di run. Huwag di kalik. O asa ka komportable, di ba? Support lang, God. Anyway, shout out ang TC Saburiga. Kumusta mga ka-TC sa Boriga sa mga ka-ma'am? Maayong oto sa tanan na special kadimo DJ Maria Amping and happy Sunday to all. Matut pang Ma'am Eva Kihada Orina of Dubai. Hello Ma'am Ems! Thank you so much Ma'am Ems. Updater yet hika. Yeah, take and just kidagan po ang benepisyo nga makuhaan ni mga ka-star. All you have to do is to connect via Facebook account. I-search lang ang Eva Space Q Space Arena. Kaya andam gina siyang mutunol ang mga detalye, mga tips on saan nga magka-extra income ka. Diba? Shout out sa mga Kihada o Arena family. Di siya may Cagayan de Oro. Hi to Sir Jerry. Yup, ang habibi ni Ma'am Eva Orena. Yup, anyways, Amping, stay safe always, Ma'am Elves. Amping kanunay di ha. Itaghangga pangga kanimo. Unya ka mo di ha, kung namoy balak, hala balak sa kahanginan, ay mong kaula. Yun yung taon-taon mayahan na ako'y balakon na yun. Ang inyong buhaton, i-comment lang ang inyong syaktong tubag. And you have a chance to win 50 pesos sa load. Sponsored by Ma'am Eva Orena, ang pinakaunang makatubaga. Katong napindingan og send sila ang premyo, magulpihan na gyud mo gyud ba? Mahimo na gyud tong cash instead load. Dito sige. Salamat kayo ng maramis ng mga suking tigpaminaw sa mga pamilyang Jukin Tatanilon sa Aikula Brother Family. Shout out sa mga Tuanda o Martin Family. Sa mga Inesio Tuanda o Amihoy Bakel Family. Shout out. Kapitana Ayan Tirano o sa iyang mga Tosino Girls o Tuhu Girls. Hi also to Josie Kui Abra o sa iyang family. Mamay Lindekil, Mamalmay Scarpy, Mam Embem Hainar sa Robert. Hi Nar, Mam Kars, Tita Abdelmonte. Hello. And also to Nanay Erlinda Aliho, Sir Danilo Aliho, Ma'am Nili Aliho Altate, Sir Doming Calomba, Sir Lorito Lota, o sa iyang family. Hi, Ma'am Zazel. Yup, Ma'am Iba Calioga Kayan. Ma'am Susan Beranyu, hello.
1: Sana.
0: Ayong adlaw nga Domingo sa inyo, hindi ha? Nakapanghalay na ba mo sa inyo mga nilaban nga nagbasa? Siyempre, ang mga nilaban magbasa ba yun na? Ang sa pamayangay na tong dugayan, ilahalay na na, lubaga na na. Oo, kung dili kaya patabang siya, imuhang kauban hiya sa pamilya. Labi naghabol? Ayaw tong habol nga sundan kay di man to pwede mahalay. Habol as in kumot? Ay, lahi po ng kumot, kumot. Grabe ning Bisaya og Tagalog kung ato ang i-compare ang mga words bitaw. May advance, may late. Diba? Sama sa kumot. Diri, kumoton pa dito. Gihabol na. Diri, habol, dili hair. Mairon pa dito. Gilagas na. Diri ang langgam, naglupad na. Dito ang langgam sa Manila, nagkamang pa. Diri ang galing, nagaling pag mais, diha, dugay pata kalungag. Dito sa siyudad sa Manila. Grabe kaninda, nagdito eh.
2: Mauna siya Mariang Kalainan sa Bisaya o mga Tagalog. Pero wala tayo mado, mauna man yun na siya yun.
0: Mito sa huwagin na siya Maria, huwagin na siya lulayis ka, no? Anyways, mga ka-star.
3: Ang katuhuan o dili, apan to na lang. Aron, madali.

0: Aguilera.
1: Alright mga ka-star, nakalambada na ba ang tanan? Ala oy. Kung anong iyam, maglabada tang tanan. Dako, sige, shoutout sa itong mga kaigsuunang mga magtutudlo, mga estudyante, mga ginikanan. Basta weekend, yud gani, ato yung tabangan atong ginikanan. O gunsay, pwede na itong matabang sa panimalay, magkabubag tubig, manglaba, manilheg, mangwakwag-lawa-lawa. O, diba, mangwakwag, kanang dapuga na ito. Manghugas og plato. Mang arinsa-arinsa ko, dadako na kayong kalipay siya nanay og tatay, nabisag di na kasuguon. Kumbaga, mindset naman niya. Dili man po nato mapugos po ang tagsa-tagsa ka mindset sa mga bata. Pero if ever mang suguon po mo sa yung ginikanan, ay, isit aside siya ng cellphone, ipadaplin siya. Di yun, tumani na, baga may kalipay, bisag mag-cellphone ka, muingon na ng imong nanay. Sige na, panayin na niya. So, mindset nga makalipay sa imuhang butang, nga makalipay sa inyong ginikanan, bisag mali

0: it na bagay na siya basta kay na kay natampong tabang siya mong giniganan, lipay na gid kaayo na. Or pwede ka mag-garden diha, huwag na kay ligid diha nga walay linga. O ay mo nang ibutang diha din, huwag na ay mga organic fertilizer, mga hugaw sa kasintabi sa mga kumakain. Hugaw sa baka or sa manok. Bumuin na diha, mix with the yuta. Butangan na nimo diha seedlings. Sus na diya mapaabot, labi na kay tingulan ron mga kastar. Mga tips nga pwedeng maambag nimo sa imo nga panimalay. Oo, balag usa ka punuan. Usa ka punuan. Okay na kayo na. Dua ka punuan. Dili man nato i taga after nga dagan na jud kaayo. Kumbaga na kay mura bag kumbaga inspiration. Every time nga bumanta ka sa kabuntago, nagpasalamat ka sa Ginoo tapos na kay nakita sa tugaran nga ay bisag usa ra ni ka punuan pero palimot-limot eh. Kay gamon kang oy. Or sa kapaka ba di ang kalumpang? Ingon ka sulod sa katuig, kinakalimot na kay busy na kay kasi imang kinabuhi. Uy, hala, dako naman din yung mga, hala, ang sa kapaka, nahimo ng, hala, di ba? Ano lang good ka simple. Kumbaga, mahirap maging mahirap, pero mahirap kung walang pangarap. Pero kung mayroon tayong mga pangarap, kinakailangan tayong magsikap. Okay, step by step processing. Yung mananto dahil magkabot ang bituon, laterally. All you have to do is to gapang lang ng gapang. Iwang inspirasyon ng uban. Kung unaon sa inaan na to, karon baging kontento. Ano lang gina, di ba? Oh my God! Bito batod pa din ni Carlin Matyong Fausto. Mayong auto DJ shout at ko ni Tutit Ogbay. Oy, hi Tutit! Kumusta man Tit? Oy, shout at itang isa to Titing Diaz may palaslan. Carlin Matyong Fausto, happy Sunday! Dugang pa niya, hello! As in prolong yun kayo kay daghan kayong ooh! Daghang ooh! Si sumpay. Dagang utat. Uhong. Ating uhong ba ron? Sana na may nakita ang uhong.
1: Sana ang.
0: Muna'y panultihon nga itanom. Dili mabuhi pero may turok nga walay binhi. Sa mga banggiita na ito diha nga magtitig mo. Hindi ba? Muna'y siya itubag uhong or kanang kasi tawag anang uban nga kanang motorok gihapong inana. Live gosh, di ba? Mga Bisaya, I know, you know about that, you know that word, di ba?

shout out to Team Opa. Shout out to Nilang, Mom Eva Orena. Hi also to Jolene Jukinda Francesco. Oh, gani, Mom Ansa is an abrasado. Mom Helen Bushmune, katapusan. Mom Helen Bapa, DJ Ann Casido, DJ RJ. Si Roy Ortiga, Byron Ibai. Mom Island, gina-gina. Hello, kaninyong atanan. Oh, gas, sa uban pang mga day hair defense, kain na to, kahanginan, mga ka-star. Good luck sa mga masurprise sa mga maagang pamasko ni Ma'am Eva Puhon. Good luck, good luck. Oy, later ha. Atangi kay na ako ibalakon. All you have to do is to guess on site title sa maong balak ha. Oo, sige. Atangi later, basta kay magbalak lagi ko. Oh, balakan ta mo tapos i-guess kung unsay title. And you have a chance to win 50 pesos worth of load. Good luck ninyo ha. And yung buhaton, pwede mo mo comment sa Facebook Live. Sa Gapnode sa Kawanangan again. Gapnode sa Kawanangan, you can drop by your greetings or shout out. And of course, inyong song request. Pwede sad mo mo drop by sa inyo ha nga to bag. Ug mabasa na ako ang balak later. Okay? Good luck sa to ang mga commenters later. Sa mga saguters. Saguters. Ay, ako! Oh, di ba? Pastilan, ay, maring. Akong mga maring, di kumusta man mo. Oh, hiplig-hiplig sa tagamay kay kusog mo ikid ng atong mga apo. Lisuda, iparis itong lambada, bitaw. Sa si Maria, di rin ikid-ikid. Hapid mapa, natumbanan ni nga kuwa di rin bakya. Piti-piti ng bakya, rabagin na ni kainin si Minto. Ay, magpiti-piti ng bakya kahoy, baya. Amot lang, umusuot pa ba mo bakya, di ha? Ngaang ka ng, o si tawagan ng strap gani, linubid nga. O, depende ko doon sa klaseng linubid. Baatan gani na sa ilalong para diligyan mo lusot. Agoy! Pastilan, bambot ka ron, oy. Wa na, bisag magumaputol na ng strap. Hala, palit na yun, ayun sa bagay. So sa una, mo taong tuhugon. Amo taong pasubhan ng lansang. Ituhog atong punuan sa strap. Ora mong baatan ni Tagyopis. Kadang naang laya nga. Naasbalane gani saging. Inay lamang ninyo mga apo. Sir, sa ko'y pagwanan sa una, iha mo palit in taong chinilas. Kung makita na tong kolor-kolor sa layer sa nang klaseng mga sapa. Kanang chinilas, ay. Katupag yung sa may tikod, nangabuslot na, hala agwantahon. Kasabot naman po ta sa unang panahon, ay. Ay, ko na lang, tas paghandom ato. Mas palangga paganing sinilas kaysa tiil. Para dugay maupos. Upos pang inyong honsoy diha. Pagkatong sinilas palangga na mo sa una. Asa ka, ana. Balag patunok, basta kayong sinilas, safety. Oh, yan namin sa unang mga dong, mga day. Partigit kanindat git sa unang panahon. Kanang maglakaw, main town nga. Palanggao na mo ang sinilas. Oh, para diliin town maupos dayon. Yan, nakahinomdom pa mo sa unang. Ang inyong bag katuganing naibuslot-buslot, ikasarap ang isda. Makuha pa ganing ginamos nung gagmeng isda. Anda, mong bag sa una silupin dong, day. Kasong sakubag po, pwede po na ibag. Nang kamuda karon na pingin yung bag. Ay, ninyo, pasipad, ikay. Bless na kayo mo karon, bless na gid kayo. Oh, di ba? Pagkadagana na gid ing kwartarong panahon na sa. Ano man tong sa una, nakaapas pa mo tong kwartang naikarabaw.

ni ay joke entry gipadala ni Jenjen sa Dagno Tridoble sa kagawasan Gilgan City. Mo ni lang joke sa kay gayon si Jenjen og si Jendrel na ang siyudad sa Gilgan. E nag-abot si Jenjen og iya hapong amiga mo ni ang mga pangitabo.

0: ka diri Maria. Na ako diri kay magsatong ko ining kabaw bitaw dini nga nung wala magyud ni wala magyud ni agi. Ada. Mao magyud ay popular diri gyud kanang kabawa. Mao gyud ay landmark diri nga naabot na kag Yulngan City. Gamit eh sa kabaw. Oh, idaro. Nganong nakatawa ka? Ambot oy. Unsang kabaw? Ang kabaw pwede na si idaro, pwede po gabi eh.
1: Kuay, adlaw raman tingali na idaro oy. Depende kung bulan nun, pwede po na idaro gabi eh.
0: Ay, ako, magdarog adlaw? Magdarog po ko gabi eh.

0: 하나.
1: Ready na ba mo sa balat? Nga nagtagag food o ga preview? Ready na ba mo diha? Kung pananglit, makagas mo o kung sa title ani nga balak? Ikaw ang palaran nga makadaog o 50 pesos worth of load. Sponsored by Ma'am Eva Orena of Dubai. You ready na ba ang tanay? Sige, kaya ako ng balakoy. Oo, ako naman yung ipaybalo ganina, mga ka-star. Sige, mga ka-star, ito na yung balakoy. Or onya na lang na ako, balakoy. Ha? Onya na lang? O, kero na lang tingali. Sige, mangita ko comment na rin nga, pwede na ba balakoy? Kaya mo balakoy, bisag usara ka comment. Balakon or onya na lang balakon? Ha? Hindi na ako ni balakon kung walay comment diri bisag usara ka buog. Wala ni gipili, mahimong nakadaog ka sa miaging Domingo. Pwede ra gyapon kang makadubag. O ikaw po diha, nga wala pa katubag. Tubag rapod, para basin ikaw na pod ang palaran. Naingaw na sila diri nga balaka, ah, di ba? Uy, dagan mong ni-comment doon nga balaka. Go na! Nanginaw di Dennis kumidyanting hilaw. Hala, na ni-comment diri. So, ready na giyot mo di hang maminaw di ay? Hala, oy. Hala, kuan na rapat sila nanika na. Impo di chan-chan, balaka na di, Jig. Ganiya pa pa yung mga hulat. Na, nangihi na lang. Nangihi na lang si Tatay Sito'y kadali. Hulat sa kuno DJ kinang layo pa sa radyo si Tatay Sito'y kinangihip. Oy, Tatay Sito'y magdalay niyang pangihi. Pastilan, oy. O niya, kay niyamantay color, I think mubalak nagway ni po. At saan nga tagan o chance nagway? Kay basig mubalak ni siya kanginan. Hello, good morning. Good afternoon.
2: Hi, hello. Good afternoon. Happy Sunday.
1: Ah, sige. Yun ani mong good DJ, Miss Lynn, na block right Dumaguete. Nakoy. Pakulo dire. Magbalak ko tapos i-guess kung ano siya title. Pero kay ni anak katawag naman ka pabalakon gyud ka. Ha?
2: Wala.
1: Kini kay kining programa music katawa naglangkob ni siya sa musika o PM love song, balitang katuuhan o dili, balitang katawanan o guban pa. So lakip na ani ang balak. Unsa may balakon nimo, Miss Lynn?
2: Ang akong balakon ang panahon pa karon. Hala oy.
1: Sige mga ka-star, atong dawaton si Miss Lynn of Look Right Dumaguete. Ang title siya ang balakay, ang panahon takaron. Ball hot! So, di na Miss Lynn.
2: Nana?
1: Yes, go na.
2: Ang panahon takaron. Sa sayong mayamog na kabuntagon, takunang alas 5. Kung atong sudgungon ang kalikupan, daw kilom-kilom og bilong. Abi kumantog, gabi ipa. Apan sa pagtungtong sa alas 10 punto, pakabuntagon, ang kahaang sa init sa haring adlaw, daw sakit sa atong panit. Abi ko mantog, alas 12 na sa mudtong tutok. Pagtungtong sa alas 12 sa mudtong tutok, pagkang imita na kaayo.
3: Sana all.
2: Atong timailan, kay lagi ang atong anino ni tungod na kanato. O ang biglisyo ni Haring Adlaw daw dini na nimo masabot sa tumang kainit o kaligan. Hangtod ni Salok, nagayod ang atong kalikupan. Niabot na ang kagabion, alasay sa sayong kagabion. Abi kumantog, buntag pa, kay hayan ang ating palibot. Apang duwato sa iyong kagabion na diay. Dili masabot ang atong panahon karon. Kay lagi usahay tugnaw, usahay init. Maong dili nato kanikalikayan kay maumay pagbuot sa atong kahitasan. Ang panahon takaron kana lang Miss Maria.
1: Hello. Hello. Hello Miss Lynn, nara ba tay? Murag I think ayaw na gyud pakawalan ni kay once sige kag participate every Sunday. Ikaw na ang usa sa mga entry nga masin karong December pohon.
2: Kaya lang, salamat. Pero na-surprise sa dito karon.
1: Nagkataon.
2: Matod pa ni Miss Edna, lakaw na dahil yung tawag na ni Maria Bungangera. Pero wala ko ga-expect na anak di ay nadibala ko na.
1: Ala oi. O ni ba nadunggan sa tanan ang imong mga mabulukon nga mga pulong.
2: Hello.
1: O sa imong kasing-kasing daw ako mo pasilong.
2: Ala oi.
1: Apan sa dihang nakakita ako sa imong katahom. Sa imong kasing-kasing daw ako magpabungon.
2: Ala
1: oi. Sa imong gugma ako magpaulipon. Sa pamasin nga ikaw, kanako umulandong. Ay, sige na, go ahead sa mong greetings, Miss Lynn.
2: Okay, happy Sunday, oh. Good afternoon sa tanan-tanan nga ng Lina karon, labi na sa mga tig-subaybay sa programa ni Maria Bungangera o ba ni Lula Esta sa atong kahaponan karon sa Domingong Adlang Linggo. Oo, na yun, especially sa tibuok sa inyo nga station
1: 90.3.
2: Oo, mga basta sa radio, sika.
1: Wow, kompleto.
2: Uba ni Byron ni Bay. Afternoon.
1: Okay.
2: Sa station manager, Ayan Lahato. Mr. Ayan Lahato. And then sa tanang mga kaubanan na lang, no, sa inyo nga buhat. Of course, si Bu Daniel Higon from Tambu Ayongon. Kay Alma.
1: Sige.
2: Si
1: Ma'am Eva, naglantaw.
2: Yes, Ma'am Ed. Hello. Good afternoon, Ma'am Ed.
0: Hello.
2: Mura na gyud po nakita ning duha. Nag-abot ning duha. O, di ba?
1: Yes.
2: And then, of course, tibok family ni Maria Bungangera.
1: Aha.
2: Kay Jirlene, dati buborg, o sa mother dear. O, sa tanan na lang, mga pabalang sa...
1: Okay. Sige.
2: Sa mga kabanan rin, member of my family, mag-upturn nun. Of course, si Day Edna.
1: Oh, sige. Akin ni si Miss Edna. Pabalakon ka ni si Miss Edna. Miss Edna, bisagwara ka linya.
2: Kalikadayan.
1: Nabalak on the spot na ako.
2: Kinsa ka ma? Sa Today Ed?
1: Sayaw na lang, sayaw na lang. Sit na. Sit na.
2: Miss Maria Bungangera, si Manang Jibinel from Matatasibulan.
1: Oh my God. Sige.
2: Yeah.
1: Alright. And yeah, atong isunod. Sige.
2: Dili mo balak. Ambot na lang.
1: Sige. Sige, okay lang na Miss Edna. Basin puhon makabalak na din si Miss Edna tuning atangan. Miss Edna, love you sa imong
2: greetings na lang ka.
1: Greetings na lang Miss Edna, go ahead.
0: Greetings na lang po. Una ni mo Miss Maria, may mundo ay hapon na ron og ni Juvenil. Ni Daylin, salamat sa greeting sa pamilya. Ni mamulusala po inandi sa inyong mga iba kaya ata. Pala nila namin na Miss Maria. Salamat.
1: Alright, sige. Naapay lang yan?
2: Before to move on by Maria is dapat ipahabol si Ma'am Rose Tillos Villanueva and family.
1: Yes.
2: Na lang.
1: Yes. Salamat kayo Miss Lynn ug Miss Edna.
2: Thank you.
1: Alright, pagdungan mo. Pag iyon akong basta naka-star, dungan mo iyong sikat. Okay, ready? Basta naka-star.
2: Sikat.
1: Okay. Sige, thank you, Miss Lynn. O, Miss Itna. Alright, sige, dinato nila nga noon ang ato ang balak nga nagtangag o 50 pesos worth of Lord. Kigatang naman ni nga itong asyoking take pa minaw. O, di na ni nato langanan.

0: Alright mga ka-star, balik ta sa program ang music at awa kauban lagi hapon ang inyong ubos nga amiga sa kanginan si Maria Bunanera. Oras sa Pilipinas, 16 minuto sa dili pa magalas 12 kahapon na ato ng pagabasahon ang inyong tubag kung unsa ang tubag na sakto sa balak nga atong ginabasa o giyatagan og kinabuhi sa kahanginan mga ka-star. So nanay ni tubag dere. So ang pinakauna gyud nga ni tubag. Since na initingo ganina sa call and text line but sa wala pa nahuman ang balak na ako'y nabantayan nga nag nigawas dayon sa comment section. Kaperte ba oy? But anyways, di pa na ako i-reveal kung unsa insakto nga tubag ha. So far, maoni ang nitubag. Sige, arisa ta sa comment section mga ka-star ha. Kay murag natapalan man yung mga mensahe diri sa comment section. Wait for a minute mga ka-star. Okay, matod pa diri ni. Wait sa ha. Okay. Itong bayasan na ito, mga kaigsuna na ito diyan sa may Runda, Malabuyo, Cebu, San Remy Hio, diyan sa may Dumanhog, Alegria, Bajan. Shout out ka ninyo diyan mga ka-star, kumusta may? Oy, matod pa diri ni Kumedyanteng Hilaw, gapnod sa kawanangan ang iyang tuba, good luck. And Carlin Machong Fausto, gapnod sa Kamalipayon. Og ato diri ma'am iba orina halulin. Og sa dihang okay sige. Diri po si ma'am iba orina murag kaningiyahang reaction comment ni mahitungod sa joke entry tingali ganiya kabay ka ba o. Siya murag Sir Mike Edward Balida Tirada kumbati sa gabing bulanuna. Kining sa sobraan na nato kakugihan bahas na gabi eh magdaro. Magdarog bulanun. Ayaw nagdaro, daro o gapananglit dulong. Kay dili ta katunong sa tudling. Ayoy, okay naman tingali kung may naimag-iwag po. Naimu-ispat. Tingali si Tita Carla kay maka-ispat ni siya. Nga nagtigpaminan sa Star Radio. Tawag dahil na siya dire. True for sure, karon busy tingali. And of course, naatay tubag diri sa may call on text line 3099. Nagod PM DJ Mauni akong tubag sa balak. Gapnod siya kawanangan. Good luck sa imuha. Sige, ni comment siya ganiya. Pwede na DJ. Pwede na daw mo balak. Last year, greetings. Good PM DJ. Greet ko. O nanimo, Maria Bungangera, Lalaiska, Nila Dai, Lady Jane. B-Boy, Dai Nuning. Sa mga bata ni Dai Nessie, Dai Lorna, Dai Midelin. Dai Solidad Kunshal Alvin, Dai MBM, Dai Rupa, uban sa iyong family, Dai Hansel Kalyaw. Hello, Mama Hansel Kalyaw. Og ni Sir. Ato ang inspector ganya. Ayan, then uban sa iyong pamilya. Og sa tanan na lang amiga, og naminaw request ko og song. Naputol, Ma'am Alma Iscarpi, ang imo nga song request, okay? Ang pinganunay from last 4 days at 2230. Tawag ko Maria. Yes, you can call. I think General Rodobli ni kinauli naman ni Gihulingan. Diba, bongga? Oy, good luck ha. Unyang taot-taot akong i-reveal. Hi, Ma'am Propra Wing de la Peña. Oy, Ma'am Wing. I miss you. Kumusta man si Ma'am Wing? Oy. Hello, Ma'am Wing. Diyan sa may Amlan ba to inyo, Ma'am Wing? Amping. Unya kay naa may nagpadangat dirig balitang kanap itong sini kay nang katawanan balitang kaagi. Adili music katawa kaagi katawanan. Oo, kaagi nga katawanan. No? Sige ato ning hatagan og pagtagad ha. Kaagi ni nga katawanan gipadala ni Sausa sa itong mga suking tigpaminaw diha sa may Numnum. Magpangalan na siya alias Shane. Agay! Sige, ito ni Basahon.
1: Kaaging katawanan sa Musika Tawa.
0: Dear DJ Maria Bungangira og Lola Iska. Mayong adlaw kanimo sa mga suking tigpaminaw. Tawag lang ko sa pangalan nga Shane. 22 anyos. Taga-dumdum sa Yasa Negros Oriental. DJ, di pa dangat ko aning akong kaagi katawanan. Tungod kay hauman sad ni sa programang Music Katawa. Kay lagi katawanan man sad kini. DJ, katong nagpangidaron pa kong 17 anyos. Ako may pagkabuyas manggugo DJ. Astig kay ko maglakaw. Bisag padastiron pa ko DJ sa akong amahan. Astig yapong kumulakaw. Say maalaan akong laki nga murag bahay nga tinuod babae mangyud ko. Pero tangkuno na ako bahay mangyud ko. Unang higayon DJ. Kini laging na ako'y nakrasyan. Lucky no ang to DJ. Magbuto-buto yun akong dugan. Bugnaw ako na yung kamot. O ako magdahom nga crush po kuna ikon niya. Kanang gibati gukog ka aniyag DJ. Nga kung mangispiyo ko. O mangyikatandi ang akong dagway. Di mangyit pag-unsa. Mura ba yagpalwa ni akong ilong. Pero pala ang gagapon ko sa kong ginikanan. Oto DJ. Padayag siya sa iyang gugma. Kanabitong magpadayag sa iyang gugma nga magpangidhat ang iyong mga kilay. Kanang ipasingkit kanang usa ka mata. Ako pong kasing-kasing kay murag mukiay. Kanabitong kanandoon ko kadilion. Pero wala na ako siya tandu adayon abi palang easy to get. Moto DJ, hadlo ko na siyang magulitaw na ako kay lagi may pagkalaki noon ko. DJ, sa dihang ni abot og tulog ka bulan, atol pagyutong Pebrero, 14. Murag yung nagkintab-kintab ang akong mga mata nga puno sa mga heart. Kinilaging Valentine's. Gitunulan bita ko ana niyang katong stick lagi nga na ay heart. Happy Valentine's Day. Kinsa man kuno dili kiligon ana DJ. Kanabi ta ang kalipay na ako nga naigugma dede ko. DJ, nakauyab na jud ko. Hadlo ko kay madto siya sa balay. Sus kuyawan ko unsa na ko pagpanangi sa kong amahan og ilahan. Apan siya mamisita lagi. Pot dito. Nanay na ngayog ayo. Kinsa may di kubla ana na DJ. First time na ako nga nay mamisita sa balay. Pero iyab na ni Amen. Dito unang tikang palang niya sa hagdan. Pastila na hugno manuag hagdan DJ. Naluoy ko niya kinatikang kan. Sinan ka ang gidala niyang bulak na bungkag. Ang mga petals na ngalarag. Oto DJ, ako siyang ipalingko dito pero napangos lagi ang bagta. Nasangit sa naputol nga ang-ang. Oto DJ, mudalaga nung tasya kay pag-atubang sa kong ginikanan ang akong amahan na may takin nga sundang. Apan wa siya magdaw ang katong akong abahan. Gikan magod taon to nagtaga og saging. Wala pa kakuha sa iyang gitaki. Ibutang pa to niya kay isad o mangyuto niya sa haligi. Nga tugas sa among pantawan. Og mao to DJ. Nangluspad agatong namisita di rin ako. Binagunsao na siya o lagsyon baka. Pero sa pagkatinubuutan akong abahan. Nagpaila-ila kining ako ang hinigugma. og mooto. Nitapad siya sa akong amahan. Unsaan ba din pagaunsa? Gabok man pud ang among lingkuranan. Nahulag sa silang duha og natikangkan. DJ, kakatawonan niyo ko, apan gawiran ako yung kamot aron sa pagbabangon. Silang duha ni Papa. Alangan, kinagaksanay naman yung duha. DJ, daling napasabot niya ako ng amahan. Ako nakuratan. Idugay man silang nag-ukang. Og DJ, mauto, atura ko na to siya matulog sa balay. Maliabot siya punto nga. Di pa katulog siya dito sa kwarto. Samtang ako, dito po ko sa sala. Sala, good kunuhay. Sa among bukid manggod. Walay kwarto-kwarto. Ang tawag ato sulod. Walay bintala. Ako dito rapon mo sa na, tulog. Kawan sa kuinan. Kanaganing salog na kananan, maupoy katuloganan. Tungod sa kamingaw sa dapit. Ang akong uyab dito sa sulod kay nakautot man. Kanabita ang murag itagidjot. Kay mahadlok na ko itong madunggan. Bisa kung saan niya pugong-pugong mutingyong kong yun. Umuang ka to ang akong balita. Ako ang kaagi katawanan DJ. Ang nagpadala, Shane.

0: Kinsa man gyud madili makatawa ato kung eksena sa maong padala no nga kaagi katawanan makatawa gyud tinuod ka. Asa to yung gingon no nga kuwain ka na bitong gitagidjot ang Pasinta video. Ay naku Shane, ikaw gyud Shane, mastilan na oy. O sige pa dayon ta. Matod pa din rin ni Mamuing shoutout kay BFF Rosemary Tilos Villanueva of Longa Valencia. Also to Paolo Rubio. Hello Mamuing! I miss you too, Mom Pra. Yes, naalam ko nga rin sa omlan. Ikaw kumusta na? Okay lang gihapon. Ang gilingaw na shot ko ninyo. Ang gap node o ang mga balaod. Mawang tubag ni Mylin Bakil. Ay, naku, balaod or balod? Sige, mauto ilang mga tuba. Good luck sa atong winner karon mga ka-star. Uy, pahabol mo sa yung shout. Okay, ito nang hatagan o pagtagad. Matod pang chan-chan. Ngilngiga sa kaagi katawanan ng imong gibasa, DJ. Uy, shout out ang Star G. Kalumba sa duwa ka-tar. Hello, T-Star. Aha, sige. Wa na ba'y mo pahabol dihag tuba kay Basig? Sakto imong tubag, narabay consolation prices, 20 pesos. Inana, rabata dere. Kung sakto po imong tubag, bisag dili ikaw ang pinakauna na kay consolation, 20 pesos. Nga, Lord. Okay, sige. Ikata na to, ang atuang tubag. Alright, sige. Ato nang i-reveal ang tinuod nga answer. Guess, sing, kanabitang i-guess niyo kung sa title sa balak nga akong ibalak ganina. Ang correct answer kay... Charan. Kinsa kahaong mga kadaog og 50 pesos worth of load sponsored by Ma'am Eva or Rena of Dubai. Ang saktong tubag. Ang pinakaunang saktong tubag dia. Congratulations, Daan. Ang saktong tubag kay... Gapnod sa kawanagan. Congratulations sa atong winner, Komedyanteng Hilaw. Mao siya ang atong winner sa 50 pesos. Ang nakasakto pong tubag diri si Ma'am Alma Iscarpi. You have a consolation prizes, 20 pesos. O, wala na ilain pa diring nakasaktong tubag. Gawas ni... na ini tubag diri gapnod sa kamalipa yun. No? Sige. So, kang Ma'am Alma Iscarpi kay... Yehey! Salamat! Wala isa pa yan. Salamat po ta sa tuwang sponsor, Ma'am Eva Arena. So, Ma'am Alma Iscarpi, 90 pesos na ang imuha. 90 pesos na natigom na ginimuhang daog. Kay last time, 20 pesos din. Sa miaging Domingo, 50 pesos. I think cash na ginimuha ba? Ikaw, Giyot? Oral can see you, Ma'am Alma. No problem, Ma'am Alma. You deserve. Salamat kayo sa inyong pag-participate. Wala ni gipili, manakatubag man ka sa miagi o wala. Basta ni participate ra ka o nakasakto kag tubag. Oh, you have a chance to win. Shout out to Ma'am Agustina Iscarpi Pentour. Good afternoon. Oy mga ka-star, at ang ginapunta o magpuhon ha para sa programang morning pasyada. Kay mamasyada na po ko o magpuhon. Salamat kayo sa inyo. Kung mo padangat manggani mo o balak mo. Yan sa la, good afternoon. Sir General Ridoble, good afternoon.
1: Ao.
0: Kumusta?
1: Good afternoon po.
0: Kumusta man ikaw?
1: Ao, okay ra kayo.
0: Ah, back to Negros na oh.
1: On air ta wala.
0: On air ta. Asa man day karon?
1: May hapon sa tanang si Pamina sa Star Radio Tayasan.
0: Agoy, gimingaw na sila nimo, nya mo balak ka.
1: Ay, di rin akong balak.
0: Oh, basig na ka din napunpunan ng mga pulong. Dawato na ito imong balak.
1: Wala ko kapunpun.
0: Wala kapunpun. Sino Domingo po ho na lang ha?
1: Kuan, di na magkugiholngan
0: doon. Oh, nana, di kagiholngan. Ikaw ha, nakasakay na di ay kapadulog giholngan. Agoy, Ma'am Jen. Ma'am Jen. Agoy, Roy. Sige, labiog na lang sa imong greeting, Sir General.
1: Ay, kuhaan niya, dini, kung makuha niya siya dyan yun.
0: Ah, sige lang kay natabunan mo na siya. Pipilapod ka mga planeta. Ikaw bala ka. Ibalo ba yaka? Naabay at tagbitoon. Unya sila naabay ag Mars, Mercury, Jupiter, o guban pa. Yan na, oh, di ba? Ay, kabalaka, kay bisag. Wala ka tadiha. Ikaw, nagparamdam yapong ka, di ba? Grabe. O, di ba? Sige. Padayon sa mong greetings. Kay gimigaw na sila ni mo.
1: Una ni mo diya, may hapon. Kung mga soaking amigo diya.
0: Kana.
1: Soaking pagpaminam.
0: Hmm.
1: Ang sapo ko mama o papa o sa kong asawa. Gikan daw ni Duro. Kaya rin, uli na.
0: Hmm. Anong mama ni Mugiatod?
1: Ay, duty ako.
0: Maka very good sa partner. Sige, padayon.
1: Oh, ni manager niya, Bayro ni Bay, Bayri, o ni Yami Ems.
0: Mm.
1: Sa tanan na lang mga kusog numinaw ni Maria Bungangira.
0: Aguroy. Salamat ka, Ayo. Salamat ka, Sir General RW. Welcome back to Negros. Larga na ito, basta na ka-star.
1: Aw, sikat na sikat, Gita.
0: Alright, salamat kay Sir General. Og mapuhon, morning pasyada sa kay, ha?
1: Okay.
0: Alright, sige. Thank you, Sir General RW. Gagawasan Gilgan City. Uy, mga ka-star, nihit naman dito sa oras. Wala pa na tagpila kami noto. Dagang kay salamat sa iyong pagpaminaw. Og manapod puhon. Natangi ko ninyo, mga ka-star. Magbiyay ko sa kahanginan sa morning pasyada program. Dagang kay salamat sa iyong pagpaminaw. Congratulations sa tunga winner. PPM ko ninyo, ha? Ako mo PM po ko ninyo. Sige, dagan kayong salamat sa tuang mga naminaw silent listeners so King Tigpaminaw sa 98.3 FM Star Radio Tiyasan sa ngalan sa mga station managers. So ayan na niya lahat o oh, sa kinatibukang purse sa 98.3 FM Star Radio Tiyasan sa giyapon kinilang ang inyong ubos nga amiga sa kahanginan si
2: Mama Maria Bunangera.
0: Ako mo iyon bisan naluka pagkaman para barug og padayon sa unahan. God bless ka natong tanan. Enjoy the rest of your weekend. Mayong hapon. God bless everyone. Amping og ampo. I love you.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment

0: Uy, du! Kanusa man ka naabot to?
1: Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
0: Iyay ka, so na ka ron, natay pang latay sa lamri ani ron.
1: Wala na dong kay dugay na ko niunda ng bisyo, ha?
0: Uy, anong undang man ka? Ano ka? Sina ka?
1: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigita o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitran ang atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuuswagon o dili peligro po yan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
0: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa mag-adik-adik ta.
1: Unta nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, giabod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: Uyaks! Unsa nang gibuo-buo nimo sa sapa dong?
1: Eh, ayaw sa apa de dong Manmax? Hilo ni dong, maayo na lang ni magkapanudan taan ni Uma.
0: Uy dong, Buyaks, wala ba ka kay palong o dako kaya ng iliga sa balao dong? Usa pa, maapil o kamatay ang mga isda na namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tay makita ng mga isda sa atong kasapaan.
1: Ah, mo ba dong, Manmax? Ah, sige dong, dili na ako usbon ang akong gibuhat para mubalik sa Rupa Biscay kung kaabunda ang atong kasapaan sa mga grasya sa kahitasan.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: ni si Buyaks nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
1: Noon sa namin akong kinabuhi, puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa midatong na ako ang kalibutan. Kinigpisi, kinigpisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapawain ako nining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako nang hunuson, kining ako kinabuhi.
0: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema o sa usab gagasa nga atong dawaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Talakoyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
1: Ayaw tuloa ang imong kinabuhi. Kay kini gasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio!
6: Oras sa Star Radio, alas 4, 1.
7: Mga huni ug awit sa nanglabayng panahon.

0: with the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, lasais, tres.
4: Bakak balik-balik kon mahimong tinuod yatong wala masayod, labi na og walay pangatarungan nga mubarog. Mao nga niyan, omo kining atong tulumanon, giyas pagtulunan sa simbahan sa Katoliko. Nagdumala sa atong igsoon sa pagtuo, Brad Bear, Bihido, Inaw, Ordinisa, nga nanukad sa Kingdom of Saudi Arabia.

Crow, karon dayon ang ilahang mga sakit na maalim sa ilang bilang tatag sa kabalatihan. Kinitanan, amahan, akong gihangad o pangyupo kanimo. Kinsa ikaw, bugtong o buhi o naghari din ibubos kalibutan. Kag Santa Maria inahan, bus panabang ni Senyor San Jose, sa tanang mga santo sa langit, sa tanang mga anghel sa langit, kang Hesus Kristo, imuhang anak kabugtong, Diyos nga usa, hangtos kantoran. Amen. Sakalang samahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Karon nga igsuon ang ato ang topic nga pagahisgot-isgutan unsa may naguna aning itawag na ito o anghel o ang tao. Kaya doon na tayo mga kaigsuunan nga mga dili katoliko nga mingon naguna ang anghel, mingon sa ang uban nga naguna ang tao. Karon ato aning klarohon o unsa may gitudlo sa ato ang gitawag na ito o simbahang katoliko. Kung sa may naguna ang hilba o ang tao. Karon ta doon natay gitawag na ito kalambuan o doon natay kasinatian o kahibalo na kung naamay gali mutana na ito, makamaupot ta nga gitawag na ito mutubag. Ang tubag na ito ani nga sumala sa mga makinadmanon sa Biblia, ang uban nag-ingon nga gidungan sa Diyos sa paghimo ang anghel o ang kalibutan, lakip na ang tao. Gipasukan nila nining giingon sa Biblia nga ang nagamabuhi hangtod sa katunhayan midungan sa paghimo sa tanang mga butang. Nana sa Ecclesiastico kapitulo 18 versikulo 1. Ang ubang mga makinadmanon usab nagtuo nga ang unang gibuhat ang mga anghel, kulahi na ang tao. Kaysa unom kaadlaw nga pagbuhat sa Diyos sa kalibutan, ikaunom naman ang paghisgot o sa pagdalang sa tao. Mahimo nga gidungan sa Diyos sa paggama ang tanan, apan sa pag-anib ilabi na sa pagsaysay, aduna gayoy mga naguna o maulahi. Muna ang tanan gihimo sa Diyos pinage sa iya nga pulong. Nasa Salmo kapitulo 33 versikulo 6. Busa wala kini gitawag nga tug iagad sa adlaw nga sulod sa gitawag tug dunhay 24 oras. Karon, may kaduha unsa man kining gitawag na tug anghel nga igsuon? Sila ang gitawag na tug espiritu sama sa Dios. Aduna sila gitawag na tug salabutan o kagawasan sa pagbuot tug unsa sila nga naa ilang gusto? Nga og sila usab nag-alagad sa Dios. Dili ba sila ang mga gitawag na tug ang mga anghel o espiritu nga gipadala aron pag-alagad alang kanila nga mo ay makapanunod sa kaluwasan? Nasa Hebreo kapitulo 1 versikulo 13 hangtod sa 14. Karon ato ang anam-anamon kay usahay makaingon ta nga kining espiritu ug anghel pareho, pero lahi ang anghel, lahi pod ang espiritu. Mexon, ano na ba'y kamatayon kining mga anghel nga espiritu? Kay kining anghel, dili man na sila makita sa ato pa espiritu na sila, pero lahi ni sila sa gitawag na tuog kanang espiritu nga gipasulod sa ato ang alawas. Dili po na siya anghel. Atuwa gining anam na mo, atuwa gining sabton. Walay kamatayon ingon nga mutapos. Kaya mga butang nga dili makita, wala sila'y katapusan. Usubuan ako ha. Kaning mga butang nga dili makita, wala na'y katapusan. Unsa man ni kaning mga anghel? Nana sa 2 Corinto, kapitulo 4, versikulo 18. Kasi sila dili unya mamatay. Kaya may sama naman sila unya sila sa mga anghel. Lucas kapitulo 20, versikulo 36. Ato pa unsa'y gisulti diri sa Lucas 20, 36. Wala sila'y kamatayon kaning mga butang nga dili makita kaysama man sila sa mga anghel. Sa ito, pagkipakisama sa mga anghel. Nagpasabot nga ang anghel, wala'y kamatayon. Nga naman, dili makita. Pariya sarba agahom ang anghel o sa tao. Kani ato aning klarohon kay naarap ay usahay nga, ingon ta nga, mas labaw ang tao kay makaampo man, makita man, mas labaw ang anghel po, kaya di man makita. Ato aning klarohon, huwag naasa ani, klaro. Ang tubag, dili mas gamhanan ang mga anghel kaysa tao. Samtang ang anghel, labi pang kusgan o gamhanan. Dili man gan-

0: Paglingon nga may sama sa labing hataas uyamot. Silabon ikaw magadadon ngadtos kay kinladman sa siyol. Isaias kapitulo 14 bersikulo 12 hangtod sa 15. Kay ang sinugdan sa tanang mga sala mao aman ang pagka mapahi tason. Sirak kapitulo 10 bersikulo 13. Unsa ra kuno? Ang sinugdan sa tanang mga sala mao ang pagka mapahi tason. Ug na ganito yung mga gika istorya dayhay ba dita kabantay nga nagpaitaas daytas tong gulingon. Dita kabantay nga ato ading patigbabaw ang ato ang garbo. May panahon ba nga naa tay mga gitawag nato og mga ka-strokes, mga ikapabildo nga dili ta magpapildi kay lagi nakapasarta graduado to sa mga gitawag nato mga ngilngig nga kurso unsa pay mga experience nato dili ta magpapildi tungod kay lagi kinsa ra man ang nagitawag nato og nagsulti nato ultimo ra man na pero atong tan-aon tibang-timbang unsa nato og naa bay basig nasip yata. Dili ta imong tang dita magpapildi. Ato ang tan-aon ba kay nangantong naatay pagpaubos mga igsoon. Naay mga panahon baya nga magtuok kang sakto ka pero wala di kakbantay nga naa di kay sayo. Muna nga kinahanglan gyud naa kay gitawag tug pagpaubos sa atong kaugalingon. Kanang bitong naatay gitawag tug naatay si Piat. Nya ingnon ta nga na mapila to nga sakto ta. Nya ingnon ta nga sayop ta. O di gyud ta magpapildi. Pero ang timbang-timbangon. Unsa may hinungdan. O kaning ginaani pag-ingon ako, ani nga, itawag to pag-timbang-timbang na to nga, tama, doon ay gamay kong sipyat. So, imong dawaton, imong sayop, huwag imong i-explain. Dili po pwede nga, ang imo po nga, undayunan tong sayop. Sa ato pa, umubot pasabot na ako, nga, ato bang timbang-timbangon, dili na to ipataas ang tong kaugalingon. Dili na to ipataas ang ato ang garbo. Kaya usahay ba na atay ko kabingkil, na atay ika istorya nga mga gitawag ito ikalalis nga dili na ta mutingog ipataas ato tong garbo kay lagi naga tuo man ta nga kita hinsakto pero unsa di kuno unsa gi sulti diya sa balaang kasulatan sa Sirak kapitulo 10 bersikulo 13 ang sinugdan sa tanang sala mao ang pagka mapahi tason. Sirak kapitulo 10 bersikulo 13 sulat na ha? Ato anang itsilsil sa ato ng patakan nga kinining pagka mapahitason kadiding nagpuyo ang garbo na diha ang gitawag nato ang garbo pagka mapahitason mao na gitawag tug na ada ang dautan nga italambog ta natambog na tong mga anghel na ilang gibuhat tungod anang pagpataas pagka garbo natambog na nga to sa itawag tug kalayo nya kita unsa man ang kalayo ang gisgutan yang walay katapusan mao na siyang impierno. Nya gusto ta maabot nga to dili kita musugutan ng mga igsoon munang buhaton na to ang pagka gitawag to pagpaubos duwato na to unsay sayop ug nasayop ta duwato na to ug unsa asa ta dapita na bilong maoron ni aton abot atong duwaton dili ta magpataas kanon unsa man ang mga buhat sa mga anghel alang kana to unsa may ilahang gitawag na to nahimo sa mga anghel para sa ato ania mapadala ako og anghel nga magauna kanimo ug mag-aamping sa imong dalan ug magatultol kanimo sa dapit sa akong giandam. Tahora siya ug kamatiya ang iyang tingog nihunaon mo sa pagsaway kay dili siya mopasaylo kun kamo makasala ug ang akong ngalan anaa kaniya. Naa sa Exodus kapitulo 23 bersikulo 20 hangtod sa 21 sinulat ni Monsignor Yap. Sa ato pa dai mga igsuon doon ha, di gibuhat ng mga anghel para kanato pagbantay sa tabag, isugo na sila sa Diyos aron dili ta makahimo sa pagpakasala. Sa tabag, doon ha, gitawag tog anghel nga magbalantay aron dili ta maiway ta sa karautan. Ngore may igsuon, musagingon sa itong Ginoo, tahura siya o pamati ang iyang tingog. Nihunaon mo ang pagsaway kay dili siya mo pasaylo kung kamo makasala. Ug ang akong ngalan, anaa kaniya. Kinsa din eh, kinsa ini giingnan ani ang gitawag na to kita kay aron ang kinsa man ni pasabot ani ang mga anghel nga naguban kanato. Kato pa ang mga anghel nga gitawag nato og magbalantay nga nagbantay nato aron maiway ta sa kalautan og kadautan. Exodo kapitulo 23 bersikulo 20 hangtod sa 21. Karon ang mga ang dautang anghel nga mao ang yawa unsa may ilang gibuhat sa alang kanato. Kanibang gitawag ato gisulti sa unahan kaganina ako anong gipasabot nga naas kang ngitngit. Unsa may gitawag aning anghila nga naas kang ngitngit sa ato pamtawa ni siya giyawa. Pero unsa po ilang gibuhat nato kay dunha naman tay gitawag tug magbalantay unsa po nilang nahimo para sa ato ah ang nahimo aning mga gitawag nga tug anghel nga naas kang ngitngit or yawa wala silay pahulay adlaw o gabi eh. Sa pagpangita sa ilang mga biktima, pinagi sa ilang mga tintal aron mahulog kita sa pagpaka. Mao nga mabuutan kamo o pagtukaw kay ang inyong kaaway, ang yawa, ingon sa usa ka nagngub-ngub nga leyon, nagalibot-libot aron sa pagngita sa iya nga gitawag og tukbunon. Sa to pa, una na sa Biblia mga igsoon, 1 Pedro kapitulo 5, versikulo 8, unsa di ko noning anghel nga naas kang ngit-ngit, walay pahuway 24/7, nagsigig pangitag paagi, nga matinta lang mga binuhat. Samtang, diripod sa, giyatong gipasabot sa unahan, nga napo yung mga nagbantay na tong anghel, sa to pa, gubat, yun, mataw o gubat. Sa to pa, kinsa naman yung lay, mo, kuha na to, kinsa naman lay, mo bantay nato, mubantay nato diha sa pag-ampo. Yung wala tayo pag-ampo, unsaon pa pagbanuban sa anghel nato, wala tayo pag-ampo. Muna kinahala nga na atay pag-ampo sa kanunay sa to anghel nga magbalantay. Karon alaot ang yuta ug ang dagat, ang yawa, manaog kaninyo nga puno sa dako nga kaligot-got. Sa hingbaluan niya nga hamubo na lamang ang iya nga panahon. Pinayag kapitulo 12 bersikulo 12. Sa to pa day unsa day ni ang pasabot ani kaning mga anghel mga igsoon nga dautan nagpunay ni sila sunod-sunod nato nga matsipya tag gamay musulod din ni sila aron makahimo ta pagbuhat sa pagpagasala. Samtang ug maampuon ka maampuon tas kanunay naapo ding ato ang ating panalipod gitawag na itong anghel nga magbalantay. Sige, pasabot ko na kanina. So, nag-stroke is ng duha. So, na maampuon ta o dili ta matintal sa itawag na ito o daotan. Kaya nga naman, naampoy anghel magbalantay nga ating panalipod na ito. Unsa raman ay matintal ani, unsa raman mga tao nga dali maigo ani ang dili maampuon. So, unsa ay pag-ila sa mga tao nga anaanas daotan, anaanas gitawag na ito. Wala na sa Dios, wala na yung anghel nga nagpaluyo diya niya. Ang gipasabot na kuna sa unahan, nga na ang garbo, na ang pagka mapahitason. Kung asa ang garbo, asa ang pagka mapahitason, wala na, wala na ang Dios diya mga igsoon. Kaya mauna na gibuhat sa mga anghel nga tuwa na sa kangit-ngit. Pero sarili pa mga igsoon, ato o anining pasudlon, ano aspikas linya, sa di pa nato tiwason, ito anong pasudlon, aspikas linya. Sister Jean Lidama, maayong gabi.
1: Kung ikuan ako ang pamilya sa Sarangani, sa Malapatan, uksa kong mga kaliwatan, uksa kong mga higalaan, nila Edita Andalis, o si Wadjo Lidama, o mo lang, latip na sa kong mga anak.
0: Mao to mga igsoon, si Sister Jean Lidama, diha sa Sambuanga del Sur. So maayong pagpaminaw na lang sa tanan nato mga kaigsuunan nga naminaw diha sa Sambuanga del Sur. Nya naa sa pikas sa linya ato ana lang siya ning pasudlon si Sister Lina Presoris usa sa mga active members sa Legion of Mary diha sa Labangon Cebu City. Sister Lina, maayong gabi.
2: Mayong gabi ipod Brad, mugret langkos kaulusan Basak Cebu nga Cebu, Presoris Family, GC, si Gisa, Junar, Jimar, Cervantes Family, sila Mama Abing Papamili, o mga kaigsuunan ko diha, si Christina nga to sa Hong Kong. Mayong gabi in kanyong tanan, o Nieves Family, si Melissa Calago, mga anak, o bana niya si Rito, kumusta kaninyong tanan, o mayong gabi, Luzon, Visayas, o Mindanao. Greetings, gikan ni Lina Presoris from Labangon, Cebu.
0: Mao to si Sister Lina Presoris diha sa Labangon Cebu City, usa sa mga active member sa Legion of Mary. Karon mga igsoon, balik na po ta sa ato ang topic. Ato ipadayon nga kining anghel nga maayo makaluwas ba kini kanato. Ang manulunda nga magaluwas kanato gikan sa tanang kadautan. Nana Sinisis Kapitulo 48 Versikulo 16. Ug kun masantos na kita sa langit, giingon sa Ginoo nga may sama na usab kita sa mga anghel. Lucas Kapitulo 20 Versikulo 36. Sa tapaunsa din nga maayo nga anghel, may sama tariya kanila kay sila usab balaan. Ang sama na yung mga balaan, santos. Lato pa, kung santos, kung kita masantos ng ato sa langit, may sama na ta sa mga anghel. Lucas Kapitulo 20 Versikulo 36. Kung sa aday kununing maayong mga anghel, maunay siya ang gitawag na tuog mga santos nga makaluwas na pagkini ka na to, makatabang ka na to. Sa ingon nga ang mga nasantos na sa langit, makatabang sa kaluwasan sa mga buhi din si Yuta. Ingon na sa mga anghel nga makatabang ka na to. Kung sa rin yung mga santos, sama na yung mga santos, San Juan, San Roque, San Antonio, sama na usab sila sa mga anghel. Nga unsama na sila, makatabang na kanato. So kaning mga maayong anghel, mga igsuon, sama nato karon, naatay mga problema, naatay gitawag tug na ay kagubot, nakibawta nga na ay gubot kaayo dere, na ay paingon nga gitawag tug mga dautan nga mga tao o dangop ta ni San Miguel Arcangel. Na ay mga gitawag tug mga dautan nga espiritu nga naghasol nga musulod sa lawas, dangop tang San Miguel Arcangel. Wailain nga gitawag tug anghel nga manalipod sa mga dautan. Wailain nga mga anghel nga mubuntog sa mga dautan up dautang panulay o sa utang.

Saning mga anghel day, naanay sila itawag na itong destino nga mga adlaw sa mga ikaw matawag kag Domingo. So, St. Michael. So, tawag kag matawag kag matao ka og Lunes, St. Gabriel. Ug Martes, St. Rafael. Then, Merkules, Uriel. Dayon sa Webes, Sitil. Dayon sa Beres, Judel. Sa ato pa sa, unsa maning Sabado, St. Barakel. O, sa ato pa, pito ka mga anghel. So, kanay silang mga anghel, ug asa ka na tao, nakibaw kay mong anak nga mao na tao, ano ng adlawa. So, doon na nagkakibaw karon nga, ah, kanay dahil siya kong anak karon. Ako ang hinganan pungalan sa anghel. Kay kuan man, natawa man sa Domingo, o St. Michael, ang pangutana, pwede o babae man. Pungutan, butanga na itong kuan, butanga na itong babae o lalaki, atong dili ay bawa na itong maigsoon, ato ang hisairan nga kini anghel, wala na siya gender, wala na dili siya pwede matawag o lalaki, dili po pwede matawag babae, basta kay anghel na siya. So, kung babae man o lalaki, kung butang Bernes, St. Judel, pwede ni mo nga ingalan ni mo na siya babae, kay wala may mas dili man na siya, wala man na siya gitawag to masculine, female or male, wala man na, wala gender. Sa ato pa, pwede ni mo siya ingalan sa babae, pwede po sa lalaki. O Gabriel, o matawag to Lunes, o ingalan mo Gabriel, so pwede ni mo butang sa babae, pwede po sa lalaki, anak siya mga eksoon. Sa ato pa, dako na siya kahimuan ng mga anghel di ay di sa ato ah. Kaya gitawag naman na sila nga balaan. So unsa di ko no? Balaan, kining mga anghel nga buutan. Kaning tarong ba? Karoon na pagtuluan nga makuha nato nga. Bansayo nato ang pagpaubos sa nahuna. Nga pulong, buhat, aron dili kita mahimong mapaitasun. Nga makapahulog sa mga unang mga anghel nga. Sama kaniadto, untas kalipay uban sa Diyos, atong pagpaampo sa Diyos. Sang piton usab nato ang atong anghel nga magbalantay sa Diyos. Sa pagbiya ka na ito, kundili sa pag-amuma ka na unay sa atong dalan, daigon ang Diyos sa iya nga kaayo nga walay sukod. Karon mga igsoon, na popo sa atong oras, sa popo sa ato ang takna, ato ang lang pasalamatan ang tanan nga mga kaigsoonan ato, nga naminaw ni ato ang programa, giya sa pagtulunan sa Simbahang Katoliko, matag Domingo, alas 6, hangtod sa alas 6:30 sa gabi, dininininin ang unang internet radio sa tibuok kalibutan, ang Tingog sa Sugbo, simulcast Star Radio 98.3 MHz sa Tayasan, Negros Oriental. Unya, may pagpaminaw sab sa ato ang mga ako mentor, Bradsock Fernandez. Di ta makahimo ani og wala pa ta matudlo ipod. Nya salamat po sa Ginoo nga natudloan ta sa tanang mga Katolic faith defender nga naminaw nato karon sa ato ang programa giya sa pagtulunan sa Simbahang Katoliko. May pagpaminaw ninyo diha sa Sibunga, may pagpaminaw ni

0: Nanay Ipion, mamamaming Indero Salinda Dudong Jipperson, kauban siyang anak si Dudong Rendre Dudong Inday Ronalin. Ug diha sa bahay si Bunga, si Inday Lucia Alferes mayang pagpamina usab. Ug diha sa itawag na tuog Mangyan Elementary School, si Ma'am Dioscura Alcomindras mayong pagpamina usab. Diha sa Mabulo Faris Church, diha sila si Sister Lourdes Dinoy, Sister Jennifer Oliveros, Sister Jocelyn Nardo, o Sister Flora Albarado. So mayang pagpaminaw niyong tanan diha. O niya, mayang pagpaminaw usab diha sa Lahog, si Sister Opilia Ordinisa, mayang pagpaminaw usab imo diha, Sister. O niya, sa ako mga kauban sa RDM General, sila si General Alvin Kitamundok, si General Raimundo Ribascones sa Talisa City Hall, si Brother Wilkie Ibones, Brother Ayan Cobero, Brother Celestino Sardidog, si Brother EYD. Kani si Brother EYD, permanente po ni nag-greet na to sa iya nga programa sa lain nga si Biyaanan. So may pagpaminaw sa diha nimo. Sa tanan-tanan na lang nga mga Katolik Petepinder nga naminaw na to, Luzon, Kabisayan ug Mindanao. Og sa permanenteng nag-abi-abi nako, nagdasig nako nga makasangyaw ta sa pulong sa Ginoo, way lain ang tag-iya og tagdumala ni atong si Biyaanan tingog sa Sugbo, Chief Bobby Casilla. Kauban siyang kapika si Ma'am Archel og sa tibuok niyang pamilya og sa tanan nga office staff ning si Biyaanan tingog sa Sugbo. Ingon usab inubanan sa pagdasig usab sa tagdumala sa Star Radio 98.3 MHz sa inyong FM band diha sa Tayasan Negros Oriental. Si Sir Ayan Lahato, usa sa mga tagdumala sa Star Radio 98.3 MHz in your FM band sa Tayasan Negros Oriental. Nikini atong programa madungog ni sa Sugbo iRadio.ph, mabati usab ni sa Zeno.fm Radio tingog sa Sugbo. O niya madungog usab ta sa ato ang Star Radio Tayasan.weebly.com. Niya mabati usab ta sa Catholic Faith Defender Philippine TV sa YouTube. So mayang pagpaminaw na tong tanan maigsuon sa tanan-tanan nga mga naminaw sa atong programa giya sa pagtulunan sa Simbahang Katoliko. Mabilin kanunay atong tako matag Domingo alas 6 hangtod sa alas 6 imidya sa gabi. Kini na lang si Brad Bear, Brihido Inaw Ordinisa Muingon, Daigon Taang Diyos.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, 6:37.

0: Ayahan.
1: Ah, mau ba Lipi? Sige kay. Sige. Kay ako usab nga badlungon di ay ang ako makasilinganan nga dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, giatud ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

Nasaan ba ang iyong pangako na ikay di magbabago?

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Camviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
3: Ay. Kagopo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Bulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang hustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata.
10: Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extract. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: Paminanda ang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
12: Ako dahil si Ucina Sagaana, sa North Mapang, Puro 4. Nagamit ko ang Vitron Syrup. Tinood ka ayon ni Ma'am kay ang akong anak karon. Ayon naman siya kaon, ayon siya katulog. Kaya ang Vitron, nagamit ko sa akong dumay. Kaya tungod lagi akong na-admit siya nga, nagkalibanga. Nisulayan ako, Ma'am, karon. Kaya ang pagkakalibanga, naulian na.
13: Ma'am, pagamit og Vitron Syrup, gawas nga naulian ang imong anak si ang kalibanga. Kumusta iyang paggaon og iyang pagtulog?
12: Okay na kaayo, Ma'am. Ayon na ka siya magtulog. Usog na ka siya magtutoy. Uli ang last karon, mabiyag tambok na.
11: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
14: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
15: White Knights Dumaguete Pension House
14: offers you the best in quality accommodation in town.
15: Try the Night to Night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
16: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
15: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
17: White Knights Dumaguete Pension House.
18: Ako na si Alan Trococo, taga Zone 4, Puk 19, Lagao, Diyan, Santo City. Kapalit ko Lance Kopi. Kasi wala man kung mag-inom ko kape, gina napalpitit mag akong kasing-kasing. Kaya karon kay ang doktor niya nga, dilis ako mag-inom mo kape. Wala, nakadungo ko sa radio, sa programa, akong gitistingan. Maayo man na yung Lance Kopi, kaya din ako magpalpitit. Pagkatulog mo, dayon ko. Ang kakapoy sa akong lawas, kung mag-inom ko Lance Kopi, magmawalang kakapoy, kaya kung kape ko, managsit akong lawas. Pasalamat po ko sa Lance

0: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
1: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
2: Oh la la.

0: makakondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para update kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio!
6: Oras sa Star Radio, alas 5.21.
7: Bay, ang programa nga magatulog dugang lingaw kapibo ning sayo sa kapuntagon. Pamukaw man o pamulabog, di ka magmahay maski kulang pang imong tulog. Dawbi, di ka ka mahulog.
8: Sabi ko, Lindol, stop.
9: Di stop.
7: Atuloy! Ano na ang pakurat sa kapuntagon? Kauban ni Bay Ray on air.
10: Ayaw ko!

0: sa gud pamutan. Kung bagmang kana, di atong pabuthan kay rumuhiyos. Rumuhiyos, sabi, pero mura mo nagimutan ng ubintador. O sa amo sa buhol, di na may tahon gani na.
1: Hoy, unsa man ang imong ihong tauran?
0: Tauran o gantina kay TV magkana? Unsa man, colored, black and white?
1: Dili, television. TV ba ka lang sakit sa baga?
0: At ang tangan.
1: Unsa itong tangon?
0: Baga.
1: Hoy, pre, Edge, imong tiwasan. Luoy sa dana, oy.
0: Hindi naman na magsilbi, pre, di tiwasan.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Victory Bio.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
2: Victory Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Kita Balagosta.
4: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi TX500.
4: So unsa may field day sa imong bana day ma'am?
3: Sa kuan yung sakit. Yung murag ni muminor ba ug makatumar kita sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Update ba siya basta naka-state og tumar ani.
4: So wala pa siya ninyo ma'am. Unsa diyang gibati ma'am?
3: Nang luyahon siya.
4: Luyahon.
3: Dali siya mag-ubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahuan ani.
4: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuan, may PC. D3 Bio o kanang TX500.
0: TX500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
5: Ako galing si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ng akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
0: TTX 500 mabali sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog habang ang TTX Coffee Mix mahumuok gyapon ng akong tulog subong aga kagabon ako ko magpangabi ang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix mabali sa mga butika. Mga pena.
7: Ako si Cristita Elma Babor. Ganang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktas akong dugo. Dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
0: Mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palidok. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule kag Nans Uid Capsule. Nabalaan ko gid ang iyang epek sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa epek. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahupong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya kag sige-sige ko na siya gamit sang Nans capsule kag Uid capsule. Naanagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sa Nans capsule, kag Uid capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule, kag Uid capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga naka kilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze. Akong ginauhag nga naay sakit or paralyze ang inyo bana or asawa, gamit lang gid kamo sang Nans Capsule o Uid Capsule. Dili na kamo magduwa-duwa sa paggamit ana nga mga products.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
10: White Knights Dumaguete Pension House
9: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
9: second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
10: White Nights Dumaguete Pension House.
2: Payong hapon, ani akita karon sa Barangay Kawit, kaya to ang kuanong statement ang usa nato ka certified user sa ato ang Amigos Coffee. So mama, ayong hapon, Ma'am Shane.
11: Ayong hapon, ako si Shane taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katung wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kaayo ako BP. Mabot siya og 200 karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis na wala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Murong daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
2: Oh, daghan kayong salamat, ma'am, no, sa imong statement.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
13: Dragon Fruit Plus 650 mg.
14: Biroy barorong, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa'y pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
13: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 5:56.
3: Og siyempre, alas sa itong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik og motultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement.
4: Ako na si Divine Faith Tirondo sa Noria. Puyo ko sa Purok 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervicare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigil, sakit akong puson baway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa Cervicare. O sa nang spada.
5: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas Capes. Sa wala pa ko nakagamit og Cervicare, dili normal akong dugo, para sakit akong puson. Mato nagtry kog palit sa butika, ng testing kog inom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
6: Ako di si Carlin Bantilan, taga Pulangyo, Tasikihoy. Nisulay ko pag tumar sa Cervicare. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganyan gito time sa dira. Pari sa Diyos, no, liyan akong mga banod sa kuwang puson, sa likod aning-aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, di na kong magakanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugdako, kay nakadungo ko sa radyo aning Cervicare, sa kudyog, di katabang sa akong kinabuhi.
3: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervicare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee, maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas og labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
7: Hi, ang akong ngalan, Dirne Tobio Baog Talaran, nagpuyo sa Rok Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, tungod kay nalipay ko sa imuang produkto.
8: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag muinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
9: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa to Trento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong ibati nga bahay sa baga o sa tining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, talo sa Ginoo, ano na yan, sa kamigo na kong bakyan sa kuhangan, ngayon nga. Tuwain ni, kay para basin makarecover ka, nga, para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa magdugay, yun, gato nga panahon. Dagang salamat sa Nance Coffee nga. Nakarecover at itong panahon na gawin sa dinuhangod karon balik na po kong drive.
3: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
10: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o lunch liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Kitang salamat, Yali. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
11: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa nang liniment oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya paghilot-hilot ang nang liniment oil. Daghan ka ayong salamat.
12: Ako di ay si Janice Suyanto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa nang oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na gikan mig manguha o nang pangwarta nang mangunod lumboy uli na mo kapuyong mo'y po yung lawas. Ako rang kaplasan. Salamat kayo.
3: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong NAS Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. Lasais. Dos. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.

Hoy sa makausap pa, mayong adlaw na usap ka na itong tanan. Mayong adlaw mga kaastasan. Kumusta nga itong pagpunik kay CK karon? Welcome na usap niya ito ang tulumanon. Ang labyog-labyog sa mayong panglawas. Programa nga mo'y maghisgot sa kaikayong lawas na itong tanan. Kumusta man ito ang pagpunik?

tawag na itong astasan, mga kaigsunan. Walang angay, walay angay kabalakan ang astasan tungod kay FDA approved kini. Gi-manufactured, mga kaigsunan, sa Potts Herbal Company. Tuyog tumong nini, mao ang paghatag ganinyo o kayuhan o makaabag diha sa inyuhang mayong panglawas. Sa ato nang gikaingon, na ang atong lawas, atong ampingan, kay maura ginisya ay atong puhunan. Wa na tay laing lawas, mga igsoon mo ng ato ning tagdon. Inaingon sa balang kasulatan nga kini templo sa Dios. Og tungod kay templo sa Dios, ato ning ampingan, mga kaigsoonan, aron wa tay tulubagon sa Ginoo. Kung sa may gihambing ni mo karon,

makaabag sa atong kayuhan, sa atong panglawas. Karon taw-taw na itong isgutan, mga higala, ang stress. Unsa maning stress, mga higala. Apan sa dili pa, balak sa ta. Ala, pangapot ni ha. Pugni, pugni, pugni na mga bagang diag for all. Basig mo lagpot na. Aniya, kining balak, maglingaw-lingaw na yung tanan, talana, larga.

sa kadagatan. Alam, may puso ng dagat yan. Ang tanang butang andam buhaton, malipay ka lang, mahal ko.

0: aron mo dai ka kanako ug maayo. Awitan na lang ti kag kantas Pasko. Pagkagamanan sa gugma pinangga. Bisan butang adili mahimo paningkamutan aron lang jud ka mahimaya. Bisan dili makahimo pugso na lang sa trabaho. Mangkon ka lang og ikaw maako. Kang graag ni mga.
1: Iaw mo lang. Ang alagi ay das magikan.
2: Balik ta mga ikalas nung papanag-uban. Salamat kayo sa pag-uminaw sa tumbalang hinaot ng nalingaw mo. Nawala tong stress mga higala. Okay, kining stress mga higala. Maugin akong giingon ninyo. Mauni source mga higala sa nagkalanlain ng mga balatian. Unang dili ta magpa-stress-stress. May labi na ng mga nanarbaho di ay kung magpa-stress-stress kay Goy. Mag-stress mo, matigbak ta, pulihan na yun ta. Yeah. Oh. Kita ang mga bana, di kita magpa-stress-stress kay no. Ah, kumpare ka. Kapito ka ng mata. Okay, kamo po mga asawa. Bumukpa stress-stress kay... Alam na. Hala, sige. Atong isgutan, mga igsaon. Kung unsa magkagaday ning... Kini bang stress ba? Unsa magkagaday ning stress? Kining stress, mga higala, usan ni ka physiological o psychological response. Kaya nga to ang pag-response. Sa nakalain-lain ng mga

Manang dili gyud maayo nang makiglalis ta mga higala o. Okay, mapugos ang atong lawas og response ana. Labi na lain pa gawa sa makiglalis ka. Kanang natay deadline nga giapas. Sus kanang yung natay deadline nga giapas mga higala, sus mura jud tagma. Kabuang na gyud bugita gilamigas. Mura gyud duspalan og baga atong sampo. Okay, kanang yung laging deadline. Okay, labi na mga kaigsoonan ini mga dangerous situation. Hibalo na taan na unsa na mga dangerous situation mga higala, no? So, kana siya nga classic stress mga kaigsoonan. Gitawag na to ng acute stress. Delikado na mga kaigsoonan. Unang makalma lang kita. Ikaduha, chronic stress. This is a long term. Ganiyang acute, short term na to. Pero delikado to. Kining chronic stress, long term stress niya. Resulting from

Ulaos na lang sbulog, imuhang kamot. Ewa lang ko kay makuot, mga igsuon. Napagi mga bilsa. Unsa nang bilsa? Bills kurente, bills sa tubig. No, tanang mga bilsa na ah. Ang resulta mga kaigsuonan, stress ka. Ah, nakadelikado mga kaigsuonan. Sa motong duha ka klase sa stress,

external o internal. Unsa man ang external? Kini naglakop o naglangkop sa mga life events and changes, sa mga kausaban, kanang mga dagans nung kinabuhi, mga panghitabos kinabuhi. Sama niya nang nawad-an kag trabaho, relationship difficulties. Oh, nagbulag mo sa inyong uyab. O diba, nagproblema mo sa inyong pamilya. Makapastress na, external na. No? O labi na, ngayong ka sa imuhang ba na nga. Oh, nganong kulang mani imong swildo, ha? Nganong kulang mani? Ay, buha nga, day. Dito, Miss Bar, gabi, day. Nagunsa mo ito sa bar. Nga, nganong kulang mani? Kini kong maluloyon kay ko, day. Pagkakita na ko sa mga dancer nga. Walay sinina, day. Ako, gitagaagpalit sinina, day. Di, aw mo na. Huwag ka kapalit na ako. O, ngayon, ala ba, mga kaigsyonan? Mga problema sa mga relasyon. Oh, financial problems. Problema lagi ng kwarta, lagi ko sa pamilya, wag tayo kwarta, problema, gina. Ilabi na niining mga traumatic events na kasinati, baka glino, bagyo, mga kalisang diha. No? Traumatic events. Kana siya, gitawag na ito ng external source of stress, mga kaigsoonan. Internal, ano sa mani? Internal, simply from the word

personal expectation. Unang kita, di regyuta maglao, mga higalag taas, di regyuta mag-aim o taas. Kaya kung mag-aim kag taas, mga higala, niya ma-failure ka, delikado. Oh, naabit tayo sa una, mga bata, mga eksunan, gikag-elementary, habot o

ang mga negatibo, ang mga una-huna na ito sa kagalingon. Kana, perte ka ng stress, anxiety. Wala ka ito mga higalag, unsay ato ang kaugmaon. Kana, delikado sa na mga kaigsuona, no? Unang, di na kutaan ngayon mabalaka mga kaigsuon. Parehara na sa... Sama sa balang kasulatan, ingon ang balang kasulatan nga, ipakaon mga isginuo ng mga langga. At kita pang anak sa Ginoo? Unang di nagyuta mabalakan niya ng unsa ito ang kaugmaon. At ron ang isaling sa Ginoo mga kaigsuonan. O, di nagyuta ng mag... Tanabag yung magkabalaka, yuta. Kaya ka na siya, mawag na ipirta.

0: akong isgutan ng unsa may mga timailhan nga ang tao mga kaigsoonan stress kayo. Nga unsay matabang sa astasan. Ako man lamang ang pipila ka pa nga pahinumdom.
1: Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Dili kaihi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag tang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed. High in xanthan purity. 5 times beta-carotene. Rich in vitamin C. Pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan. Dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule available na sa inyong suking butika.
2: Okay, mayang adlaw na itong tanan. Itong mahidabi karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
3: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic o arthritis. So, sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibi man. So, makalakaw-lakaw ko, makadrive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
2: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
3: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakailan ako, bisan tong wala nakaila.
2: Testingan ra.
3: Testingan na gini.

0: kamis ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu.

0: O sa kadlaw na mga igalag, Estorianas, Buyak, Susburoy. Muna na itapo. Broy, launsa man ay mundagway, broy nga. Bait naman kayo ni mundagway, broy. Aslong naman kayo, broy. Ah, paita lang yung broy. Kanang paita yung kayo ni ako ang kahimtang, broy.
1: Kay nga, luman.
0: As balay, broy. Ako rin na ay third eye, broy. Mas stress yung kung maayo, broy.
1: Ha? Ikaw rin ay third eye. Sa to pa, makakita. Dahil kag mga diliingo na to sa mga inkanto, mga kiki, kaguban pa.
0: Anili na may pasabot na ako, broy. Kay kanang third eye, broy. Kanang uban, may umakita inkanto. Ikatulong mata, broy. Pero ako rin ay third eye sa balay, broy.
1: Kay nga naman.
0: Alangan, broy. Ako rin may makita sa hugason, sa labano, sa siligon, sa uban pa, broy. Ay, ay, ay. Just master it, Yugo, broy. Ako rin ay third eye, broy. Ako rin makita sa mga hugason ng labano.
1: Iaw mo na. Ay, ay, ay.
0: Natanawa na, no? Na-stress na sila ang malay mga igala kaya siyara ko na yung third eye. Siyara ko na may makakita sa mga hugason o mga laban nun. Iaw mo lang. Ang lagi ay. Okay, padayon na mga kaigsunan. Unsa may mga sintomas nga ang tao, ana-ana, na-stress na. O, muna makita na ito mga kaigsunan. Dunay,

ng stress ka ng tawana tungkol kay dunay headache. Oh, headache. Magsakit ng ulo. Una ba siya ay migraine? Ano, stress kayo.

sleep disturbance, magka-insomnia siya. Difficulty falling or staying asleep or sleep too much. Unay nakadelikado mga kaigsoonan na ning stress ka, kanang stressful ka, may insomnia ni noang ka. Di ka katulog. Digestive issues. Ang uban mga kaigsoonan, sakit ng tiyan. Dili kahilinsan, magkalibanga, uban, tubulon mga kaigsoonan. So digestive issues na. Chest pain can be related to anxiety or panic attacks. Sakit ng dughan mga kaigsoonan. Increase heart rate, magpalpitit siya. So, sweating, panington siya mga kaigsoonan. Sige niya, paningtog bugnaw, hangtod nga lain nagyukay ang batiyon mga kaigsoonan. Frequent colds and infection. Kanunay lamang sipunon mga kaigsoonan, og dali kayong ma-infected. So muna yung mga physical mga kaigsoonan. Pero dili brong tanan nga maunig ibati mga kaigsoonan, stress na ka. Basig naragoy kagaw, sama na ni digestive issues mga higa. Basig kagaw, nasudla na kagaw, imuntian. Pero naagoy mga factor, naagoy mga pangitabo mga kaigsoonan nga sa imo ang pagkalibang stress di ay ang hinungdan. Emotional symptoms. Sa man yung emotional symptoms, irritability, sa puton kayo. Anxiety, kanunay lang nagkabala ka. No, hantod nga, padulong na nung kang malisuan na nung kasruska sa imuha pang una-una. No, dahil yung depression. Kini mo, delikado kay mga igsoon. Mood swings.

Emotional na symptoms, mga kaigsoonan, nga na-stress ang usa ka tao. Overwhelmed. Murag kanunay lang, gibugatan sa kinabuhi, mga kaigsoonan. Overwhelmed na, feeling overwhelmed. Ainig ko ani mo, murag siring gabugat ng buot. Siring gabugat, murag kapas anong kalibutan, mga igala. Aka na, di ko na, maayo, mga kaigsoon. Mga na sintomas na emotional stress ka. Cognitive symptoms. Sabay makita na to ani mga cognitive symptoms, ha? Difficulty concentrating. Oh, dili kayo ka-focus, dili kayo ka-concentrate. Memory problems. Dali kayong malimot, mga igsoon. No, asama sa usap ka mananggiting, malimtanon siya sa... Asa ba ka kung sanggot, Gregor? Asa ba niyo kung sanggot, ibotang? Ano po kayang anak? Kala na yung nagtawag si mong agtang tay. Ay, butang, oh. Oh, nalimot na siya. Oh, difficulty recalling information. Dali kayong malimot. Ah, pagbantay, ala, oy. Negative thinking, kanunay lang, magasigi, una-una, udili, maayo. Stress na siya. Onya, indecisiveness. Indecisiveness. Difficulty making decisions. Dili tayo makahatag sa yahang desisyon, mga kaigsoonan. Muna, cognitive symptoms. Arita sa behavioral symptoms, mga kaigsoon. Una, changes in appetite. Duharay paing nananing taong stress kayo.

Substance use, increased use of alcohol, tobacco, and other drugs. Oh, behavioral, mga iksoon, ka mga tao nga. Ngayon na nga, inom taro kay stress kay ko. Ito, gamay lang, unya daghan man kayo. Tabako, ugtamas ginawa, or mugamit mag mga illegal nga drugas, pas nila. Muna yung ginaingon, mga iksoon, substance abuse. Ikatulo, social withdrawal. Avoiding social interactions interactions or isolating oneself. Dili ganahan ng magawas-gawas, magmukmuk na lang kanunay sila ang balay. Pastilan. Basig na stress na na.

mag-nail biting, pacing, or other repetitive behaviors. Kuman, magkuana ka ng magkanunay na magkamasa. Kit-kit na ng ilahang kuko. Kamot o tiin. Kastilan. Kasing na stress na. Decline in performance. Kinig yun, mga igsoon. O ni pinakadelikado kaayo kung sa imuhang trabaho. Wa na ka, di na ka maayong ma-perform. No, di na ko kakatagaag PBB. Performance-based bonus. Ang saan na pagkatag PBB nga, di naman ka, di naman ka-epektibo sa imong trabaho. Libog naman ang imong superior. Ang unsa mo, yung tawanan niyo. Kade kabalo ang imong superior nga na-stress ra ka. Oh, muna diya mga ikso, no? So, muna kong gingon ninyo nga, dilig yung magpadala-dala sa ato ang mga external o kining internal sources of stress, mga igsoon. Mangon mahimo, likayan, ginato ng ma-stress, ha? Atong i-balance ang atong kinabuhi, mga kaigsoonan. O niya, di kita malimot sa pagtumar o gastasan, mga kaigsoonan. Kaya nga naman di mo tumar mo tag-astasan kung ma-stress ta or aron iwas sa stress. Kaya kung kinumduman, mga igsoon, usa sa mga sangkap sa astasan, kining manggustin. Ang mangustin, mga kaigsoon,

Mangustin mga kaigsuunan, kay ang mangustin adunay antioxidant nga motabang nga iyang kumbatihon ang oxidative stress. Amunay makapa-bag down sa itong lawas, ilabi na kung ang lawas nimo mga higala na stress ng maayo. Tabangan ka mga kaigsuunan sa astasan. Munang muabdi ka o balik, di ka magluya. Sulay ragun ninyo ang tomar o astasan, di ba abdi ka imong lawas? Anap ng uban nga, bahala magluya ng lawas sir, basta gahi ng armas. Sama pagkahi sa kayo mo ang armas, sana nga. Luya mga ika. Pero matumaran ni muna o astasan mga igsoon, mutabang na siya. O niya, lain pa. Ining manggustin mga kaigsoonan nga sangkap sa astasan, anti-inflammatory effects ni. Kalang chronic stress, makapahimo na o makapamugna na o inflammation diha sa itong lawas. O niya, pinaagi mga kaigsoonan sa astasan, iyan ang tabangan nga mahiyos o muhupa ang imong gipangbati diha nga mga paghubag mga kaigsoonan. O niya, immune system support. Okay ka ng stress mga higala, perte gina makapaluya sa imong immune system. O niyang butomar ka o astasan mga higala, kay dana may mangustin.

sa ato anga kung mas stress ta. Di na ka to malikayan yung mga kaigsuunan nga mas stress kita. Ilabi na ako magproblema ta kwarta. Gawa sa kwarta, magproblema po ka sa imuhang bana. Magproblema po ka sa imuhang asawa, imuhang mga anak, imuhang palibot. Wala yung ginaingon mga igala nga di ragyuta magpadala. Wala yung ginaingon sa mga karaan nga di ragyuta magpadala sa mga padabang bay. No, kay kanang stress, perte, yung gayo na nga mudaot sa toang lawas mga igsuon. Oh, perte kay na. Kanang wala ay pahuway, pagkakwanaha. O nyang nuna tayo mga problema mga igsuon. Hindi po nato nga iluom na natong problema. Maduultag mga tao sa mga pastor, pare, mga ministro nga makatabang, makatambag na to. Or kinsabay mo ha, higala nga makatambag ni mo. Huwag ang labi gini mong buhaton mga kaigsuunan aron iwas ka sa stress. Exercise ka, lakaw-lakaw ka, lantaw kag mga nindot nga mga view. Ay lang po tong nindot kay mga paa. Hindi po sa mood kaya ka-stress, ana bay. O, una niya, no? Huwag ilabi lang sa tanan mga kaigsuunan is mag-ampo o gas Ginoo. Maura ko na yung pinaka-importante. Gawa sa pagtumaro kastasan mga igsuon. Ang pag-ampo o gas Ginoo. Oro ko na yung pinaka-importante. Mag-unsa man ang mga tambal, mag-unsa man ang mga, unsa man ang ipang-tumar ni mo mga higala, o dili ni mo, dili mo saglan o pag-ampos Ginoo. Imo ginasang saglan o pag-ampos Ginoo. Na inubanan sa pag-tumar sa produkto nga astasan. Kaya sa ato nang giingon, ang astasan, adunay sangkap

oxidative stress na mao'y makapabagdown unya sa ato ang kalawasan, mga kaigsoonan. Way angay kabalak-an ang astasan tungod kay FDA approved ni og halal certified. Wala gutay oras, mga igsoon. Anto na lang sa lain atong edisyon sa Tupabuan ng Uban. Ning labyog-labyog sa mayong panglawas. Kini na lang si Buyax Labyog mayon kaninyo. Lawas taampingan kay maura gini ang atong puhunan. Dagang salamat.

0: maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas.
1: Labyog-labyog sa maayong panglawas.
0: Labyog-labyog sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santon Food Supplement og Ayo Savon.
2: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
3: Iko, regus bakaw ni kong kuha dong. Para bugas, wala na. Upat na yung kadlang, wana ko iko akuha dong. Kagdong na yung damong laton, sudanan sa bugas.
4: Hala, di ba istaan nun makailing atong lugar sa una, Sarge? O kayon, bagunin mong isda, o sa makita ang dagat.
3: Binuang de, Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon, Boyax. Mihit na yun kayo ang supply sa isda, dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changi dong.
4: Unsa makahinungdan aning tanan, Sarge? Uya, pwede pa ba natong mapalik sa unang panahon ang kaabundas atong kadagatan?
3: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo, nga makaguba sa atong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears, sulod sa atong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o uban pa. Ikaduha na dong, ang gitawag na to og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulo dong, Boyax, ang gitawag og unreported fishing na diin wala na'y kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
4: Amo o ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa atong gobyerno, pwede pa rin atong mabalik ang kabunda sa atong kadagatan, Zards?
3: Maugyo dong, Boyax, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa atong mga katigulangan. Kundili, ato lang kining gihulaman sa atong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
5: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
0: Kining maong bahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
6: Kagopo!
7: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
6: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
7: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
8: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
9: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
10: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
11: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tangtanan ang balatian.
12: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Camviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
13: Dragon Fruit Plus!
14: Curly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi.
13: Sa una, luya kay kupirme. So, kanina mo ko dragon fruit, capsule o dragon coffee, naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Gikan karon katong wala pa kasuway sa dragon fruit, panginom na kamo, kay ma-aptik nyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
14: Kamusa, pag-Dragon Fruit Class Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Atong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
16: Pangalan o address?
17: Arlene Yuson, Maglinao, Batay, Negros Oriental. Na ako'y baka ba ma'am nga nagluyak, galop o gamang yun. Dayon, ako siyang gipalitan o Wonder Animal Vita. Then ako siyang gipainom. Adlaw-adlaw gina ako siyang gipainom. Tapos gisagulan ako o pasaw kay di naman siya katindog. Ako yun kayo siyang itek ma'am kay abutan o mga dua kasimana na ako niyang painom ma'am. Nitindog siya ma'am. Karon tambok na akong bata ma'am. Gana siya kayo mukhaon ma'am. Wala na siya pili. Tungod sa Wonder Animal Vita.
15: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga Agrivet Supply o sa RSV Lifecare Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
18: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa Kalight Nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
19: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
18: Paminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod o kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
20: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanay mutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
21: Jonel Brand.
22: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
23: Hilin Babur, 55. Tagayungon ko.
24: Tagayungon?
23: Sa dumanggit na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
24: Okay.
23: O deyon, lamay po ang katulog.
24: Karon?
23: Katungo pa ka tilaw.
24: Wala pa ka tilaw.
23: Sila ka ng kapsul o
22: coffee. Mga pena ta!
14: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
25: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
26: Adlaw sa tanan, ako si Tibor siya. Doon ako yung sakit sa tawagan ni kanina. Magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang dahil ako na yung Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili da permit taas akong duga. O may mintin na gayon, may balik na sa sakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kadadlaw. Manang ganahan kay kuning amigos. No, kay makapabasko yun, sigurado yun. Din naman paggabi eh, murag manginit ko permis sa kong meses. Labo nang mainom kong 30 minutes umagpanahapon. Puyo, dyan yung amigos. Amo nang palit mo mga kaisuunan o amigos. Kini si Lolo Tibor siya. Nagang salamat.
1: This is Erika Lente Pinero from Dawin, Negros Oriental and Kapalit Big Nance Coffee, Nance Capsule, og Serving Airport, og Eye Drop. Tungod ano na product ma'am kay nakatabang kay nasus ako ang mama kay if ever na nasi pamatiol inyo yung product niya ginatubog papalit na ako kay na-feel jud niya na nasi epekto ano niya. And, dagan, salamat sa iyong mga produkto maman. Unta, dagan pa mong matabangan. Thank you kayo. Bye-bye.
2: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
4: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can turn me on.
2: Ako ay Roselyn Nimbulanas, isang guro sa public school. Din yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
3: May PC, ang alkaline niya vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Eh, magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning may PC, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Eh. Sa maintain ako sa may PC, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa may PC. Epektibo, jud kaayo.
3: May PC, ang alkaline niya vitamin C. Mapalit sa mga buhay. May PC.
5: Maribel Castillo. Isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Ah, dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kay doon na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Ah, nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wa ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
3: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
6: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamun yung akong gimintin kay kamera mo akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamun yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa D3 Bio o DTX 500.
3: DTX 500. Mapalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500. Tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
8: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
9: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
10: Feel the music, Star Radio.
11: Oras sa Star Radio.
12: Las 6:47.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, las 6:59.
3: O siyempre, alas sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement.
4: Ako na si Divine Faith Tirondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CerviCare. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigiro, sakit akong puson ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong dibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Dako kang pasama sa CerviCare. O sa Nams Paddock.
5: Ako si Aloha Mickey, nakatuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas Capes. Sa wala pa ko nakagamit og CerviCare, dili normal akong dugo, para sakit akong puson. Mato, nagtry ko palit sa butika, nagtesting kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
6: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Utah, Kiyosiki Hoa. Nisulay ko pag tumar sa CerviCare. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganyan gito time sa dira. Kali sa Diyos, no, liyan akong mga banod sa kuwang push on, sa likod aning-aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, di na kong magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko. Okay. Nakadungo ko sa radyo aning CerviCare. Ako jog gikatabang sa akong kinabuhi.
3: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CerviCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee, maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas og labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
7: Hi, ang akong ngalan, Birne Tobi Ubaog Talaran, nagpuyo sa Brook Abakawan. Ang akong product na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
8: Ako po si Alicia O. Casurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa kagabion, pag muinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
9: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa to Trento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong dibati nga bahay sa baga o sa tiling akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, talo sa Ginoo adunay sa kamigo na kung nga batyag sa kuha nga ninyong nga. So ay ni, kay para basin makarecover ka ni nga para ganahan ka mukaon. So wa sa maglugay yun, gato nga panahon. Dagang salamat sa landscape nga nakarecover at itong panahon na gawin sa dinuhangod karon balik na po drive.
3: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni atuhang tod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
10: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya, ni suway ko palit o glans liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Kitang salamat, Yali. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
11: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa non-liniment oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya paghilot-hilot ang non-liniment oil. Daghan kaayong salamat.
12: Ako di ay si Janice Suyanto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa nans oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan mig manguha o anong pangwarta anong manguhig lumboy iguloy na mo kapuyong mamoy po yung lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
3: Available at 30 and 60 ml. Mapalit atong nans liniment oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
13: Ahay, non summer ning atong panahon karon.
14: Halon ang akong kalibutan aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
15: Kining maong pahinumdum gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
16: Oras sa Pilipinas, alas 7:06.
17: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
18: Handos balita,
17: handos balita.
18: Uhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilingban. Matag karon og unya.
17: Og karon, aniya kining tighando sa atong mga balita.
18: Ronnie Librado.
17: Handos balita,
18: handos balita.
17: Handos balita.
18: Handos balita.
17: Handos balita.
18: Handos balita.
16: Mga kahandos, bisan kabus ka man, apan kun maayo ang imong pinuhatan, sikat ka sa katilingban.
17: Ronnie Librado.
18: Ronnie Librado.
17: Handos balita.
18: Handos balita.
16: Kineng maong tulumanon nga handos balita, dungan nga madunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98 Puntref M Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
18: Handos balita.
16: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan o Bago Farm School Star Radio. Mga sibyaanan nga mao'y tinubdan sa mga labas o tinuod nga mga balita matag karun o unya.
18: Handos balita.
17: Handos balita.
16: Ani-ana ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karung adlawa.
18: Handos balita.
19: Headlines. Headlines.
18: Balita.
19: Headlines. Headlines.
16: Kumilek Tayasan, muapel sa kainang pamilya mahalaga day 2026 karong hapon.
18: Andos balita.
19: Headlines. Headlines.
16: Alexa Crospero o Mateo Morris nangibabaw sa Governor's Cup Juniors Tennis Championship sa Sikihor.
18: Andos balita.
19: Headlines. Headlines.
16: Tayasan Warriors Football Club unang tournament gisilyuhan og tulo ka medalya.
18: Andos balita.
19: Headlines.
16: Resmel 475 ka beneficiaryo sa Uplift makadawat sa ikaduhang hugna sa PLT.
18: Andos balita.
19: Headlines.
16: Headlines. Hari at Hara and Tita Contest 2026 ipahigayon sa Tayasan karong October 2 sa culmination sa Civil Servicemen 2026.
18: Andos balita.
19: Headlines.
16: Chandra Estrada maoy Master of Ceremonies sa LGU Hari at Hara o Theater Contest 2026.
18: Andos Balita Headlines.
16: Lakbay Turismo gisugdan na sa Dakbayan sa Kanlaon.
18: Andos Balita
19: Headlines.
16: Miel 988 ka miyembro sa Forbes ang nakabenepisyo sa Lifeline Subsidy sa Norikudus.
18: Andos Balita
19: Headlines.
16: Bahandi sa Negros Oriental untour dadon ang kultura.

0: play, pinag isipakyawan sa STEM, nga with or without materials. Sa pagkakaroon, aduna sila baligyan kawayan o guod. Chairperson T, Booking Keto Furniture, naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, kaya panag-iya o gidumala nila ni Chairperson T, Booking Keto, Joffrey Booking Keto. SA Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila hardware o fishing supplies. SA Enterprises, ang ilang branch 1 na imutang sa Bulangata Street o ang branch 2 na imutang diya sa Bramo Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisado ang trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic, Erlen Calom. Inabagan sa iyang mga mekaniko nga sila si Jarvin Coy o Jericho Pelegtiu. Branch 2 chief mechanic, Rujiko Kayakap o assistant nini nga si John Lyle.
1: Ang dos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:21.
1: Ang dos balita.
0: Karon makandos sa kompleto na detalye sa tuwang mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Ipahibalon ni election officer Mark Concepcion Asintista nga ang COMELEC Tayasan nakigbahin sa pagsaulog sa kainang pamilya mahalag day kon kainang pamilya mahalag day 2026 karong adlaw September 28. Sumala sa pahibalo ang magpabiling bukas ang opisina sa COMELEC Tayasan hangtod sa alauna sa hapon karong adlaw alang sa mga transaksyon o serbisyo nga gikinahanglan sa publiko. Yang usab ang mga mulupyo nga nagkinahanglan o serbisyo sa COMELEC nga makapangandam o makapahimulo sa oras sa operasyon silang opisina karong buntag ngadto sa alauna sa hapon. Tungod kay pagkaalauna ngadto sa 5 sa hapon, sirado na ang opisina sa COMELEC Tayasan. Mao kini ang pahibalo gikan sa COMELEC Tayasan ubos sa papangulo ni election officer Mark Concepcion Asintista.
1: Ang dos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:22.
1: Ang dos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Ang dos balita.
0: Ipakita nila ni Alexa Crospero o Mateo Morris ang ilang versatility sa tennis human parihong makakuha og duha ka singles titles og usa ka doubles crown matag usa sa Governor's Cup Junior Tennis Championships sa Sikihor. Ang Group 2 tournament gipagayon sa Capitol Tennis Court sa Sikihor og opisyal nga natapos niya tong Domingo. Sumala sa report sa The Manila Times, nahimong syuke sila nga abilidad sa lain-laing events amao nga kompetisyon diin pareho nga nangibabaw si Crospero og Morris sa singles goals o doubles categories. Among resulta, nagpakita silang consistency o versatility sa junior tennis competition.
1: Balitang lokal.
0: Malampusong nakakuha og tulo ka medalya ang Tayasan Warriors Football Club o TWFC sa ilang unang tournament experience atol sa first AUFC Anniversary Friendly Game Cup 2026. Nakadaog og bronze medal og third place ang TWFC sa U10 mixed category samtang bronze medal usab og third place ang nakuha sa U19 girls. Sa U19 boys nakakuha ang team og silver medal og second place nga maoy pinakataas nila nga nahimo sa maong tournament. Sumala sa TWFC, labaw pa sa mga medalya, ang ilang unang tournament experience tungod kay nahimong oportunidad inialang sa mga batanong footballer nga nakasinati sa competition, exposure o bago nga mga leksyon sa football. Gaya pasalamatan sa club si Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III sa padayon nga suporta alang sa TWFC o sa pagtabang sa pagpalambo sa mga batanong football sa Tayasan. Gipasalamatan usab sa grupo ang mga ginikanan tungod sa ilang panahon, sakripisyo, suporta o pagdasig sa mga magdudula. Ang TWF

0: Jose gisuportahan ni Director og Honorary Coach Ron Ibanez, gipanguluhan ni President Roland Emperado Hinoo o gibanduan ni Head Coach Kenneth Singsong. Gitagan usab o pag-ila mga official coaches, ginikanan o supporters nga mitabang aron mahimong malampuson ang unang tournament sa Tayasan Warriors Football Club. Matud sa club, sinugdanan pa lamang kini sa ilang panaw sa football uban ang mga unang medalya nga nahimong unang mga handumanan o inspirasyon alang sa dugang pang kompetisyon sa umaabot.
1: Balitang lokal. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:25.
1: Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Andos Balita.
0: Gaya pahibalo sa buhatan sa DSWD Tayasan, ganoon ay 3,475. Kabinipisyaryo sa APLEF ang makadawat silang ikaduhang hugna pinagi sa manual payout. Pahinumduman, kung pahinumdum nga katong nakadawat lang sa unang hugna, ang gitugutan nga makakuha sa ikaduhang hugna o dili, pwede nga laing membro sa pamilya ang makuha. Alang sa tanang benepisyaryo, palihog pag-andam sa inyong original nga valid ID o duha ka photocopy niini. Dugang pahinumdom sa mga nakadawat sa unang hugna, kinanglan nga magparistro sa G2Pay portal sa APLEF. Katong wala pa, magkaparistro pinagi sa IGOB account sa link. Apan katong adunay malampuson o success na nga mga status, dili na kinanglan nga magparistro pag-usab. Kinanglan nga mutungha ang benepisyaryo sa adlaw sa nakaschedule ang payout. September 30, Miyerkules. Sa niya kabayt ko tambulan dala upon lagit gin kalaban pinalugngan og pinukawan. October 1, Huwebes sa niya kabayt ko bago kambay hilabangan linaw tanlad og pindahan. October 2, Biyernes sa tamaw kabayt ko bakong banga kabulutan ilaya lutay maglihi magtuhaw matauta matuog nomnom palaslan poblasyon Santa Cruz saying sukib og tamaw.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:27.
1: Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Andos Balita. Pinagi sa pagpangulo ni Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III, maghiyo sa mga empleyado sa LG Tayasan alang sa saka espesyal nga kalihukan isip kabahin sa selebrasyon sa 126 Civil Service Month 2026. Ibabalo sa munisipyo ang Hari at Hara and Theater Contest 2026 nga dunay timang tropical luwa ubos sa minsahing puso dangal at galing para sa bayan. Amo nga kalihukan pagayon karo nga October 2 alas 7:30 sa gabi diha sa Tayasan Municipal Cabot Court. Gilaman nga mahimong nga higayon kini alang sa mga partisipante sa pagpakita sila mga talento pagkamamugnaon og panaghiusa samtang gisaulog ang serbisyo publiko o nga nahimo sa mga kawanis sa gobyerno. Og human sa Hari at Hara og Theater Contest, adunay live band nga maghatag og dugang kalingawan sa mga tayasanon. Samtang sa lingbahin, ikumpirma si Genre Estrada isip Master of Ceremony sa mabot nga LGU Hari at Hara o Theater Contest isip kabahin sa pagsaulog sa 126 Civil Service Month 2026.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:29.
1: Andos Balita.
0: Mga kahandos katumaw nga takna o mga balitang lokal, ihandos ka na to sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UH, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Raymond Capsule, Raymond Chuku, Tawa si Cervicare, Megaman o Alina Beauty Shop. Kung diin, madungog na sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga sincerely at yarlin sa May Alauna Media ang takna sa hapon o paghuman, musunod na yun ang Balong Dogroy.
1: Andos Balita. Balitang Provincial. Andos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga balitang provincial. Yandos ka na to sa D3, RB Store 1 and 2 o RDB. meat and fish vendor nagbaligyas sa mga grocery sa panpanagunang mga kinahanglanon sa Panimalay. Ingon man sa labas ng isdaw garnin, ang D3 Herb Store 1 himutang diha sa Bulongata Street, ubusan sa Tayasan Public Market, samtang ang D3 Herb Store 2 ana diha sa National Highway Corner, Broma Street, Poblasyon, Tayasan, o ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789-10. D3 Herb Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor yay panag-iya o ginamala nila ni Roslyn Bulongaita o Dihito Bulongaita. D3 Bio Food Supplement may usaka natural, antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagbalik-unsa, resistensya sa lawas pangontra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalayalib Stiacids and Sugar Can Extract Powder. DTX Capamex may kapikana na nakadetox ka pa. Gakaraya Store Gamian Jules General Merchandise nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table chest, pump, disc cabinet, floor mat, trapal o gaban pa. Nahimutang diha sa Bulongata Street, Poblasyon, Tayasan. Gakaraya Store Gamian Jules General Merchandise yay panag-iya o ginumala nila ni Amefe Amison at Julius Amison. Ho Wonder Herbal Oil nindot alang sa makatawhan nagantos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nagantos sa sakit sa ulo, nagantos sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babay buntis, bata sana apabang haplas, gamit ang Ho Wonder Herbal Oil aron matabangan imong kaugalingon gikan sa makapag-roy nga panahot. Sa iuna na paagi imo makabot atawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwander manghililot, mga kahwander masesta. Unang-una tungod humot imo haplas busa bisag sakin sa paman. Ang mahimong customer dili-dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabog na ini, ang siguradong manuhot suhot kayod sa kinahilad mang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Ho Wonder Herbal Oil. Mapalit kini diri sa Tayasan sa Ike's Pharmacy og Curie Pharmacy sa Ayungon, sa YNA Pharmacy o Butika Girl sa Himalalod, sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.32.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Sa detalye na sa to ang mga balitang probinsyal.
1: Balitang Provincial. Andos Balita, Andos Balita.
0: Opisyal nang gisugdan niyatong September 25 ang pitok adlaw nga kalihukan nga gitawag og Lakbay Turismo. 3D Kanlaon Campaign Experience. Among nga kalihukan gihan ay aron pagpalambo sa turismo, paghatag og bilis sa kalikupan o papailas sa mga nindot nga suok sa dakbayan. Pinagi sa team nga explore, experience, support local, discover Kanlaon. Kini nagtanyag og talagsaong nga kasinatian alang sa mga nagcamping og backpackers. Matud pa sa pamunuan sa syudad, ang mao nga programa gihimo aron mapalig-on ang potensyal sa Kanlaon isip usa sa nga nagunang nature based og adventure tourism sa rehiyon, samtang gipadayon ang pagpanalipod sa kinaiyahan. Hay mangno sa tanan, let's keep Kanlaon grand, clean and beautiful.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita. Balitang Provincial. Andos Balita, Andos Balita.
0: Mukabat sa Mel 988 ka miyembro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program on 4 Pays ang nakabenepisyo sa Lifeline Subsidy sa Negros Oriental 2 Electric Cooperative Conorico 2 as of August 2026. Matod ni Atty. Faye Marie Desintagle, General Manager sa Norico 2, dugay nang adunay Lifeline Subsidy alang sa mga konsumidor nga adunay konsumo nga 20 kilowatt per hours o ubos pa. Apan ubos sa bagong regulasyon, i-expand ang coverage nini nga ito sa mga konsumidor nga dunay konsumo nga 50 kilowatts o ubos pa. Laki pa mga kwalipikadong 4-phase beneficiaries. Gipasabot ni Tagli nga ang mekanismo sa Lifeline Subsidy, dugay na nga naglihok diin ang non-Lifeline consumers adunay kontribusyon alang sa subsidy sa Lifeline consumers. Ubo sa mga bagong mekanismo, ikatakda ang kontribusyon sa punto 0.1 centavos kada kilowatt alang sa non-lifeline consumers. Busa kung pila ang konsumo sa non-lifeline consumer, mauk-usab ang katumbas nga kontribusyon base sa 0.01 centavo kada kilowatt. Gipasabot usab ni Attorney Tagling nga dili tanang four-phase beneficiaries automatiko nga na-appel sa sistema. Ang unang listahan sa registradong four-phase beneficiaries gikan sa Department of Social Welfare and Development on DSWT. Mao'y gipasang ngadto sa Energy Regulatory Commission kon ARC ug dayon ngadto sa mga electric cooperative. Ang mga bagong na-strong four-phase beneficiaries nga wala pa na-appel sa listahan mahimo nga makakuha og certificate gikan sa DSWT ug isumite kini sa Norikoto aron ma-update ang ilang status. Kung ilang konsumo 50 kilowatt o ubos pa, mahimo sila nga makabenepisyo sa lifeline subsidy. Sumala ni Tagli, makita sa bill sa non-lifeline consumers ang ilang kontribusyon alang sa subsidy. Samtang ang kwalipikadong lifeline consumers o four-phase beneficiaries ang makakita nga sila nga discount. Sa pinakulahing datos sa Norikoto sa bulan sa Agosto, ana-ana sa miel 988 ka four-phase members nga nakabenepisyo sa maong programa.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:36.
1: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
1: Handos balita.
0: Dadon sa bahandi sa Negros Oriental untor ang kultura, tradisyon o talento sa probinsya ngadto sa mga lungsod sa Pamplona o Valencia alang sa saka cultural exchange program karong Oktubre. Unang ibigayon ang programa sa Pamplona Gymnasium karong Biyernes, Oktubre 2, alas 8 sa gabi. Sunod din mo mga programa sa Valencia Municipal Plaza sa Sabado, Oktubre 3, alas 8 sa gabi. Lagip sa mga performers nga mapakita silang talento o ang Kahayag Dance Company Philippines, The Royal Elites o Krisa Ann Abler. Sa Pamplona, mukuyog-usab ang Kasulad Festival Dancers samtang ang Rambones Festival Dancers maoy morepresentar sa Valencia. Gilauman nga ipakita sa mga performers ang nagkadaiya nga kultura, panulundon, musika, sayaw o artistiko nga talento sa Negros Oriental pinagi sa makalingaw nga mga presentasyon. Yahag ang publiko, ilabi na mga residente sa Pamplona o Valencia nga mutambong uban sa ilang pamilyang mga higala aron makasinati sa usa ka gabi sa kultura, talentong fiesta spirit. Ang bahandi sa Negros Oriental untor usab-usab ka higayon aron mapalambo ang culture on cultural exchange o mapaila sa mas daghang tao ang dato nga kultura o artistiko nga talento sa probinsya sa Negros Oriental.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:38.
1: Handos balita.
0: Police report. Kaya mosunod nga mga police reports, gihandos ganato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mga Amigos Paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo, kapina kapsula pa, adunay dagkong premyo nga madaugan. Tigumalamang ang walay sulod nga kahon sa Amigos Coffee o walay sulod nga blister sa Amigos Capsule. O ganun higayon nga makadaog sa cash prices ug bugas. Para sa Amigos Coffee, maoki na inunga chance nga inunga madaugan. 10 mil kapisos, 5 mil kapisos, 3 mil kapisos o 2 mil kapisos. Para sa Amigos Capsule, muda usab kamo sa 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos magkatabang sa pagpataas sa kusog sa panglawas, pagsuporta sa mayong paghilis o resistensya. Himso kung mas matanon nga panit, pinagis sa collagen. Stay healthy, stay active when amazing prices. Busa sa painong nga gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon ka sa oran, tawagin o text sila kimaong numero tungod kay ang ilang deadline o katapusang pagdawat sa mga bags sa Amigos Cup Coffee o Amigos Capsule. Imasab sa blisters Amigos Capsule. Pagayon kini. Karong September 30, unya mo ning numero ha, ang tawaga ha. 0975-503-3857. Ito ko sabon ha, 0975-503-3857. Sa Amigos Belte Bay Awiner. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, madungog dress sa Star Radio taya sa nilang programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6 imidyantak na sa gabi. Lunes hangtod Sabado ba ni Kuya Angel Blaze Yason. Samtang ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran o dakbayan diha sa lalawigan sa Sugbo o dere sa probinsya sa Negros Oriental o labaw sa tanan dere sa Tayasan. Mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Fury Pharmacy o Angel Pharmacy. Sanju Anisi Dry Goods Trading na maligyas sa mga RTW sa ubus kay nga presyo sama sa Divisoria o mga plastic wares sama sa Durabag. Sanju Anisi Dry Goods Trading gay panag-iog dumala ni Juicy Fernandez samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator ban pa doon lang sa bang Sanju Anisi Dry Goods Trading kaya nasab sila sa nasampit ng servisyo na imutang diha sa Bulangkata Street Poblasyon Tayasan kilid sa Blue Baker and more kanito nga karon nila sab nga gablihan nga laing brand sa San Jose sa pagkakaroon nagpanay no sab sa pag-operate ang ilang brand sa San Jose diya sa Broma Street nga at bang sa amin Jules General Merchandise ngilang sabatusan o chinilasan.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:41.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa ito ang mga police report.